0: kala zoro karantu pele doni music e jojo mada karenge suro paraskam doni wachuro e kwema adlan daje karantu futubro na kultina de doctor kalin gerti e nandiro diwol wa mana da farmnya nande bonu paraskam do rutuya kala modu do kude kuro zan de nyama kala im doni shi democracy e madina e makreto kultina ma takta kura de makle ta alan go jemila so suro bulaina nandiro bayan hazana kurade ma not ma na shadon shi siyasa da kurade ma kanga kun bari nai shi samaso andro benza na tana so na shadon futur shi demokrasiya da fuskar da screen dana awaro ne turon dana samaso andro benza hazana dajin dana ndi alokto har ka kalim bono ruptu suro fas kam shi maden nandi abi im shi malan gullu kurade ma abi kala benna doni shi jami'a da hazana nandi andro haturo diol waya mana doni bono ruptu ma sandi ma sabar usko fal diolar fal usko fal diyaw arasko sabar abin sabar lar sabar fal u diyaw indi sabar lar arasko diyaw 0814918 1460 abin 0901542 0964 wala boni ma tare rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarabtu min assalamu alaikum
1: alaikum bala nazo
0: ndawa tukile wade Alhamdulillah gab sana de. Ngela ti tubu mi abi gulmi kala mawdu shi ma da kure mi shi ma den. Aya diwalam da kamza wallatu. Waltina musko fandi mi anti apo ni minatu andi ya Muhammad ti tubu mi ngo kuro kam gade.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam da watu kilewa.
1: Bale ga ni lo dikira.
0: Kilewa sa dede.
1: Masala an kare ni na ji.
0: Ba masala an bala kare wure. Ba masala ta manga da gama mawdu wala. Ala kaundo
1: aa ga kana kale kaza sai alhamdulillah amma sun mawo ne fangana
0: na'am
1: kana awai demokradiya ina
0: aa imno ne demokradiya diya ku
1: aa hakika maro ku bi a ta manin kuma ya je ku jin mun mawo tin bawo ya kure so da sai dan ya ku jin fa'ina yin da manda makradiya jiri kuma ga wa jiri a ramana jiyan jiri an ko su kawo kula kana na yi sana so do nafsa wa da cika zanya wa ka je ka je ka lamta do kule zai amma ko da ya ga kuya nafsa zauna wa da yiro goza zauna mana fi ma yayin lali an domaro cikin ba nan kaje su ku yo non ma shi ya odina ruma ta jire din dimin da wallo ma amsa da kambiyaro ya karre ne kur lar je namtaram da kam da jire ku dimin ma ka je da ban da amsa sai ka da mora sai amma yo ko yi san yiro ka to kam da ayya yana so sannan man kun doma yiro akai ai ma yayin lali a cika zai ma ya ganan zan ne sallo wani ro ya sadi nalan ya tare isa naksa sai ya karne wajin aliya sai ya gonya daren su montila anjiro di tare da jo gune na man da so a ti ma sai din ba kai sai ke usu da tsayi ya da ni madalci ne yayi ni madallo wala ma samu wadu gomiya da yi wadu da ci ka tsari ma damar da ya le tarum garti je ka jindu ba ne no
0: gai
1: har ma na ka je su sai da ya amsa do angal gina sai ya sa tinna waja jire la ni ya ri ma lamar da ne nan tarum da ka jindu ba ne
0: gala
1: amma jire ba dai zakan go to ka tura ma san ma so lamar da ya wa jire ta mato ba na wadu ci ka ta ba da kuma jira wa da su ke
0: gala
1: amsa da boy na dai mar ta wadu go zai ci ka ta mar wanda dai amma jama karati ya di maso
0: gala gala ba masala ando black rire nya ile lotum turo modwaden andiro kawli ma turo nyoro askrinyana ngo kam lifeal assalamu alaikum
1: amin wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ala tawara
0: ndawa tukelea
1: ina asalamu alaikum
0: alhamdulillah dufande
1: kuma ganna ku yo pompom mari bypass mmt
0: ngela zoro badana to ngana modu ndara gamaro nyai
1: aha modu kinena ku democratic je
0: ade
1: jele
0: ade june
1: ala ndero na kuwa herngua
0: amin ya
1: rasul herngu ya ala ruye
0: amin ya rabbi
1: jama shi nirda da makada kuma constitution ruzuna ya ruzu kuma democratic chama close government to the people arba na democratic kuma ta karanga su ga adama ya ai magale ba da sura democratic dan chama ya kai arafi ne dai justin be including be sama avalma human quality good leadership so our last man are friendly so sama are dai ya awon 1999 to get are ngilla maran zira fandena so welcome to volume pure laka gama sa da urimi ale ni na sakakare la kiji ba na la aki da ran kiji ba urimi infrastructure sama fi zana lardon ne ba sauruna kana gana kurma aden gawlan o jiri monti la garne akanda school la garna university la garna monti ala ala na constitution ne ke misal la fadda da mari sana da balango sa sana it's welcome development
2: kuran monte ajire skule yeso skule mnafin so se yare sam maso cha buran konsisi langela roba amango house assembly sam masere kungo grangum zai isin zamar de sama bangala dana wan da ko are da isin manzirawo
0: da shimari wanzo
2: ah shimari wanzo da kuma ti kuma kalama da aw matin ma da stability guza jiri in skriti aro sulu ma kuma kara alin hai wannan wajen ya kin indi min zuri jiri kuma kami tare leja jira lega nan da fara sama ka kurun die tadin da are har da tare ale ne ma har da ndaran goni min yalla wajen kiji fanjin baya kurun die sun zai sirin ma bangala zuna pre education jiri kuma primary school in te secondary ya de university level ya de duk so furi da karani ma da bayar da isu just da ai ma don da ai kuma freedom pandemia kuma kiji mana tan freedom of speaking da Nigeria Allah a wuro mai mananan kaliya goni min na ma kuma lare ga sanar samma a da yaran mu ma lare da men fi da loko na samma so a da yaran mu ba da an yi arsi mangala kuma democracy da ba a wuro na kuma martin ma da misalo primary a world level la har gone ku da local government level da yake unity sai na da ku da ka an da ma lare go zana kuma sai no zan yau ya democracy tarin ma da lare da men fi da loko na la lare da kije loko jin zabe jiri kuma ka kal jiri ka an da sai from the unit with one level local government level to state level na ga sanar are na fundin ba am me obi an dai sai dai mana zaiya ba mana da zama za ci gaba ka da gobe
0: a du a wada tartib dai democracy duma du la rashi kola kola palata do
2: a democracy duma do ka ne da gare ka ka ne shi mallai sako
0: gala
2: a da nan kara dai sai ga sanar are dai le da kam go nan kara ke lewan cino
0: gala gala zanar wasu kanyana a lokacin za go da first come da bo zana shi andro kawdin za hazana ta no so imdoni shi gurtuna ma aden go kam lafal assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: da wa tukuri
3: ga jima idon da tukuri asalai
0: alhamdulillah
3: ngala umar habib ngora gambore wa cil kara gora da karantu ya
0: ngala umar habib ayu gulim kalam mudu aden yayi
3: ngala da inya tilo tilo ga na imdon ya ku da makaradiya yi bazana gubiyo bamba bamba mari bai fasa duk bayanar ba kamilo kasara ta rasu da a kuma kare ya da gulciya hutu a wado ne a hutu do ne tartifata a amsa kici fanzai ma shi da makare ya ne a wado ne talare karzana ma kasatana ma tijin sha a karbaya soja ta ila zagade amma do da yiku da makare ya da hutu a bazana gulzina ne ta ila zafaltuna amma ade ya kawo ne da mangalawo na hutu kuma dai a forci sare son gai na chat kai kamarun sa ya dai a bayan gai mai zabi a amdiya kuma ya kasa tsaya goza ga nazen kuriyar wa kalkallo tudin ba amma na da ya kuya tudin kur kam tarana ga nati amma ade a walatin a walatin ba da mu wonjin na wallo na ma a wado ne da tala a sarana a wado ne sai zuci ma cinin demokradiya da dim kirme demokradiya da kiji da fantir shi matura kudo ne kuma da kado ne kuma na sha hunsuro ba ya da cha a mu wonjin wala na da idan mukarin cinu da a wada girno ba da jiya adama wata lalen mu da zau a mu wonci alhamdulillah tudin litariya e kuma ro tudin na hado ne gai a doctor gai nan zakin da ya so malama nan zakin da su alabara su ga san masa tudin kwalta son gai biya gare gab suna larrasha wato san masa tudin amma da ina sha hunsuro ya da zo ga nan ga uzana monje na shimala da makariyar ci da zangal lara garza ba rasare a fone tala da sanda karza a kirmai da kujiro kin da rashin wa kujo adam biya wa ro ka yau ga naki dangala a class
0: gala mi rabi gala umar habib wa tun yana lokun za gozu first come ara bozo shi andro kaudin za haturo shiro as kun yana go kamla fal assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam
0: wa tirin da wa tukalewa
4: alhamdulillah
0: askararo
4: ta masha Allah yi samu kaman ajin ko kam karin da wakati
0: ngela da rabai samu sa foras kamar da gamar to mangana
4: a bangana ko yim demokrasi
0: gai
4: wayo wayo utan na kuma zana ide waye kurin yana 99 da suka kuro dictionary lerdilan bornan yindi ande kande borno ma tikka kifalin gana ne a leduwa jima duwa wa yana alabara su ta amma lardu su ta 99 da su ta koro isra da kowa kurin yin wuri da a wakin biya da ganiya awola biya yan lale arukuri wutro no mukura biya bi awo kuma transition ban yana ya ta kol muku ari ginya wa awola biya kalae a ala bara ku gujin na tro no mukura biya Nigeria 99 su ta koro suna duwa ukurin rufi isa da lairo
0: gai
4: ya awro za sai ginya wa awola biya tin mukura biya su a ala bara ku gultu da ai oda oda rufi ya kare wanke kare wanke
0: gela wa isa musa doni goro gani damgare Nyeras kenyana lokto magon faras kam da botro kurade ma andro kaulima tanaso imdo au modu do kutina warin andro haturo daji harami kurantu kaudoni botun do sada go e konyandro da tusumi tirala lenye ishero

0: gala zaura karantu wani nan da kan je sai godi press come do waturu ma da karnya na kara maudun da surna da nejin kan taujun ya da kawo mai loko indi na shi ma Indonesia demokradiya da na mashiro a international awol democracy te ultima de kla maudu wa kurina da nejin doktor ka kalin diwol wa mana da nan duro from nyana nan de bonus suro press come shi ma de nan de bara cin do ya haturo wa kamla assalamu alaikum assalamu alaikum diwol la shapantimba waltine musko fandime ande abon no tondi ambeji ngokuru kamgode assalamu alaikum diwol la de kamzo walata karantu da ji tamagna diwol wa mana alan taris la bajamba sonya bonu rolo ma ala sidia woktin assalamu alaikum ndawa tukelea alhamdulillah dufande ndu manaje ndugulo fantina ayya nya fantimba woni mare bo wono wono ma da ko de hamne gokuru kamgade assalamu alaikum
1: assalam wa alaikum assalam rahmatullah
0: ndawa tukelea
1: wa alaikum
0: ndawa tukelea de barka
1: bashir muhammad gudumbari manaji
0: bashir muhammad gudumbari tumagana andiya gamar faris kamala bashir
1: ya kan anda kawin ni bale ga
0: kele asle inda nam kele wa
1: alhamdulillah
0: ma sha Allah kele wa ma bara
1: ah ah kele asle wala awa ko si angale mai wa
0: ma sha Allah ngo modun da alaitum sira mo gama
1: na wa gaskiya a pro selection awro gullikin demokradiya do najeriya ne bisabila ala ro ngo me ku sa kru fal falle ku san sindi tulore karanga kadojin amma kuru ku tara tamona ma ku sa kinni tulore ada sidia fato e garzana awakada kininga elan tro sana mi elan kini ku san kininga sana tisu karanga so ku sa na follow isu sa suna amma demokradiya najeriya ku ba na gaji kuru mi a faida zudu kwata kwata kambo a demokradiya ro gulsuna ma kwata kwata sidin bawo amma cidin demokradiya da cidin a wani nasara ai salido demokradiya sanada an ja faila sai nasara demokradiya ne rosanna amma kaza da lani ro hikima san demokradiya ne akima ba furan gwamnati ro isim a wanga ya da sidi ran iso ro ata ro ran ham ministro ro ya din a share katab goza ba furo selake kin indi me ku indi kin za kal buladiya andero lenwa kusu sarwa ramde korolan ko ami sanji dirza ko kusu kirma ron yoro mana shi Allah 100% no kusan 75 ko 80 ka karanga so ande buladiya lanjila koron ko ai sanji dirza kusu kirma ro ala boro na do leni a fi ku fayla demokradiya kunne ne fa ara kawai isin ya kusa fin din tulori kawai sanjiro sabturo sanjiro terna demokradiya la isin na sha isin na sha gare ko awala kin ngan da isin rumiya demokradiya a washar isin za sara isin shiro terna zirigoro isin ngomiya demokradiya ko amison nashan zirigo a kima sidido ku lart Najeriya lang ku sa nduri ku san yar ya ku yar dio gozai kam yar u yar arasace sani amma soja ko walo minista don nan zirigo ne ratu murabu sidin ba so daraja ro amma diya nan demokradiya na lart nasara da adaya lart nasara lang kla kam pro kam palle la litari no problem to ndiya walau commissioner don ne le fai konzuri ko ko kuma a warin samun ga kula ta rakku rozu kulli amma Najeriya lan ariya ku Najeriya lan awwa ja groje mi atmagin demokradiya amma wallahi to ku yana lokci zaman soja ya kula ta ma mashi wallahi jira da to ni na wallahi no yana to ku yana katab gozai kurlan na sarayir kirm ku to kirma da demokradiya salim libima kirwaro le niya wallahi ariya gai sai minista kula don no kai da waje man zai rozu kulli amma Najeriya lan ku limonte yar u dun sami gozan ro kam palpal yar u yar arakata sanin kawpal minista ndiri fo maras le zinar man da jimba kuro demokradiya karan kuro atino wanda awdo no andiya zuktin ne luma na nima atiman ngama gwamnati azaron kuro demokradiya no tuna da gwamnati sidiya lum sidina sidi magul limin kurman kliwa sele nam ai sito nyo sa karno tudon diya sa amma Najeriya lan kusan kirmai do tuno din din kirmai soja da awiyar suna da kamba wallahi soja da mangalo sala na soja da zuri ko kullimin awu kuke lartina kullin amma na da kwata kwata a tima kuke sana miya ro tinya kwata kwata tin da ko zuna demokradi a tima kuto Najeriya ro tuni
0: kala bashir muhammad gudumbari kala lokudi andro muskafi ne ni ro askin na lokto magon faris kam do ruptum kurare ma andero ni ay kawli ma ma watana so imdoni gultana ma shi imdoni demokradiya ay gultana malan krento daji boto doni bashir mahmud gudumbari alan diwro wa mana da krabzanya alan derem doni first come do watro koy mahmudun zu suru zande dana ma kala shi imdoni kentaw junni ade kawdi mel ko ndina ade shi ma imdoni demokradiya dinais krento gultana ma den shi mahmudun za suru zande dana ma da kringay daji kuru kuma lokun de sa tulur kalkal loktar kalkal lenye hawra gare sa tulur da ci sawan ci dai kirnya foreska ma kala hona da gom kuturo kalewan shakarunu
2: hawra ade aisha mustafa nan dirokrajin

0: gala zauro kirintu filaidonis a hawai mada kirangai soro first kam doni kutungule fatun dara sonen foto burana waritina kuru ada tinade gaudon nindi india kama botia soron palla krenya moduro gotingul tina daji loktor kalkalin modu wa soron krenum gotro shima soro awadoni nindido yakdio a uwe mabotna langonya made shima kala shi kotoni amr chago madoni ngoro malari shi bendina tanoso jamil doni shi ngoro malari au tanoso amala doni shi ngoro za malari alan gaudoni wawanji aruko nalan sande nanza naptaranda soro maso nda gartu so nda yesawon tampolton au za kreta naptan alan kuru lokudo nengide kalkal alan jidoni shi ngoro agade soro palalazia nanda shi malishin hatta sokudoni shinji arifiyon rolo na matsandi na ndashi malan gambo na maro kutu au kazi yasa na maden kalan mawduro gwenye zandituro wane mare sandiro lorom au sulula maturo furtu shiye bwenzina ya hata diwala doni shinjidwa ngorondaro gaya maro nda karado ni ngao university masi ya uji maadi aro poraktu gultina kurade ma wane mare awa la sandina diwa gadegapsina nda jamishi malo sulu maturo tanoso ande namnyaru ya kamaro shi ningiri adma kala chukuman nga yada daji fuzu leja daji lamadu kutujin nda amshimalo futitir suluwa matino andie suru poraskamdo kutungule alan bayenye ukurade mahapko ya wane mare suluwa fondoro diwaru wa mana doni buonu banando au kawulindua hawe madesa ndima sifur usku fal diyo lar fal usku fal diyo araska sifur au bin sifur lar sifur fal u Dio Indi Soverla Arasco Dio 081-49-18-14-60 Aubin 090-15-42-09-64 Welcome now. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Fantina.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
1: Alam guru.
0: Alaka wa jundawa tukilea.
1: Ndao
0: tukile. Tulewa selede, ndufa ndi.
1: Alhamdulillah,
0: ndao. Tulewa selede.
1: Chitipulima, ndao.
0: Ngele ama hao chitipulimi, tumangana maududu ugo njena maada kamara kutungule ala.
1: Inalele kai maudugo, tuna yausema zoro kabia. Tumse, awade inga kundu, ina nengili yare, kai da, azine da, tenoso guna tiso da kufara kimbo, amdili yare da, kumurama churu, akiri kalandan dalin zuri audu no sanya to ni na sama su kulama ne su haki shi ma dai kalandan to shi ma dai nagar wa sanya rasulu ma da sulu dono gare ga suna ku ne so sharan wa da zoro shi walla gaya wala ga kun buya la so su zai la so nan ga tol na tema karun ga ne da na so dinamin giyari da so maru shi walla alakwande sanjiro su ke da alakwande sayo lorum da
0: Amin ya Rabbi ngala doro Muhammad Duras kunyana maududo bonum nye bara timi akurade ma lamar da gutina ma da hapturo ngokuru kam gade Assalamu alaikum
2: Wa alaikum salam bale da jimi ndara sun nda wa tukule
0: Ade nda wa tukule ade
2: Kira se le terera ka to kar yari ma ngure tan ne ma sun ji ba na ka sama
0: Ngela ka kala babu kare ma to ngana maududo gonyana ma da kutungule ada gamaro
2: tara karangana modu da ahmad kan tuma ngura malare
0: gai
2: dala gara da ki kutun zara la bara su ta kada hakkin da ngo firma kwalta da dororo a su ndana da kallo da dororon je da samma su kutu su da sun zara da suru a ro ga le shi yana su ngo ngura shi manan fata tantalle da yi jira ne kur am da fan za su diro ga na ya bajin banje da samma kan yin sangura san zuna da samma kan ji ngoro dere ngoro ndame ngoro ndara ko kwatu atta fere banna ma su da ke doctor na ta ndure su na fadin da da ke kuma ngana na san gari jere da ya ga ina gala dima chama da kuma na jere ya da su member also assembly a hone rabel abba kolo abba anas da ji kuru ne ka riyab don na ka jere wa kuma engineer Hassan Ahmad samma sa ko correction bonina dan gorodo daji ahmad ta kuma ta malari ara sawar ta sar kwaltari ya ta rasa tara olobi zororon je na da sai rukurup dan jira gozu ngoro din na gare na sari na da kambara sari na sanjo dulura sai da wannan ma saura kuke sawo san amsa da kallaci din kadan guran da marare Allah da ji am qur'ana sala wa sintama ko farakin boni nan go baran da kuma barne din je su dina na ga da gaskiya da sai ya ci zaka da sunan Allah ta ya tsatsa duk yola nan kana da take dal karin din arna kare tare da sa sunan za ta tsatsa da kan marin danya da doctor shi ta ga ngoro du kam uya da zaka da min da san ya murare sa amma dai sai ya murare za ya kiriro yin man da zaka da min da zan ba da saura ko su kwari sa saura sa saru ngoro marare ya gare gaskiya ta masan
0: gala gala abab ka dere ma nyira ska nyira lokto magono paraskam da botoro kurare ma kawli ma haturo nyai kasere mo ngo kurukam gade assalamu alaikum wa alaikum salam da watikila ya
3: bala
0: alhamdulillah kala asale
3: fatima ngoro
0: mai dore fatima ngoro mai dore fatima to bangana paraskam kutun gule rupto mai mawru ga gotana wane ka karnu mama
3: Moru
0: wa na daga marwal numa
3: Moru ne ba mai taman kalalin tsoron ne na mana to mai ne Moru
0: na ma Moru gotana tsoro first come din amin rabi ala bari ai kawo hikma ya tsaro first kamar wato ora so tare ne son da ji wani mare chai dai wato karama bayan tro Fatima go kuru kam gade assalamu alaikum
4: wa alaikum salam
0: da wata kaliya
4: da salaire
0: barka mun dufa din mun ajin
4: kuma har na ta malama da labarin gaura
0: ke la zauro ya palma ta malama da goro labarin gaura ya ta magana mawdu da gon yana mara ga maro ne
4: a mawdu gon war da kana
0: har
4: tuno ne kala tuno ngana tuno bare Allah lela furmono wacha sun ya boza gulzayar wani namno ya kasa da gono sai ya bana no sai ya rufu no na larfer a wala sada bari har su wani la fa nan bawa o wani muna
0: fatina
4: a fa yin sama
0: yawa nya fa nya
4: bare wala bana dio
0: na
4: bare ba
0: mana bare gami na wala na ma ya suro maudun dia paraskraman dia hawaran dia sam masun dunun dia dia
4: yawa jo
0: adiya la wala ni na gumtuma da amdo ne a wada da wannan luwata ma dun wane mara sai yayi fanza lamar shi maro suluwa maturo
4: ala fanza ala jero fanza
0: amin rabbi ala wokta dai
4: guru ala fanza karon zar imani a sukka kuma da dar bare ara
0: amin rabbi
4: bare ba manan da bare
0: ngai da ala wokta dai
4: are ai ne bare man da gan ala kici ngai bare ba ai ma kici kin ma bare
0: insha Allah
4: wokta ta sai an godo ko marta sai an godo ko ala jero bare ara kala
0: amin rabbi amin gala nyura skin yana ya kasa da mu doctor magon ne ya prescribe da botro doctor article kalin go kam la fa lokku de gna dana eh assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: ndawa tukliya
1: kliya sule de kuma imse nan goro bulun
0: kike gala imse na minti mpalle ma sari ngaps abi kullu min ye kala mo dun de
1: na mo do fa na jao au ira tin de ro lana nagado andi ambane ko fa ta kamfani ya ku jima sacce ma kama zinare andi ko ma tsulula ma to kur karwa da ni mun da yare tsoro karwa da na kama korna nan kare da injin kamfani da yare tsoro kariya ma sacce to kasar la sai roba da kliyan shi
0: gala gala amsaina nyai kauri ma kanta nan yaro askan yana bon mawdu alo ne bana amne kauri ma haturo da jikran to boto alan diwo mai da krab zanya allan daram doni first kam doni kutumbule lokacin

0: خبری.
1: Paraskram kurabare ada Zainab Alhaji Ali nan diro ita ga sin.
2: Assalamu alaikum harami kirintu da su uso. Dusro uso andia kirintu kuma mai andia first cream ni tamtam masan bisro kirintu barwa ma kurabare adro kalis sunna. Tanasoku modudo ni sro first cream di Allah bujin den tumasoku so to andia ne mia. Falfallo zandia ndi shi makla di wodo ni nje. Bila bayan star shark modudo ni ba kowan botin ma lardo chatere ne ba solar gumsina ma ade da wari done kace tidinnen kalkal loktu ade sha loktu done kace san dinaro katro wallo na ma bana jiriye da sidin na shata nasmar lardo done indi kultuna ma adiro
0: kurabari
2: kusatari ne ta naso bujin da kurabari Allah tuma sonob sana ndio ben falfallo fifil za lambeji shetima Muhammad Kubri ben ma ta shala marare ne kun barin mai wuzuna ma ade ma ambassador baba gana Usman Auno bayan kun doma na shala marare ne zurifa wuzuna kun tinni kirintu mai tumangina shi diwal donin je gultuna ma ade broman beyashin tawadu maro shi diwal donin je gultuna ma ade kaudo ne fitna zurtari muskon bari min na boko arab gultin ma ade ladda brom sadi ado kurizan yimbeji na doni shi ma diwal kura doni na sha brom sadi allan kasuwa kindotin ma lelim ariya ade ma binye kintawa ladda rini nigeria ade ma kuru chad duma baski ni jarra kamaru ne kuntan ni riwa tai na kashuru sandila ma isana nyama na shadiye din faida tai na kashuru ade ma na shi ma allan saur kindosa ade ma bare so gari kapsina ita gatti na karam larda gultina ma ado fandi tai da zina sudi na karam amma shi fitina rune boko haram me sadu indi me luko joni sta me luko uno gumzuna ye lokto alla tayida za ada kritin zai suka jiwar shi ma ada time baro isu wallo no saudo ne zurtari waya jiwar gutina ma allan awaka da ita ga sanyalan lokto ne yanzu zurtari wa ada jiwar shi ma ado hangal la zazana lan lelum arena shadiya kasuwa awa gari kapsina brun nota kakanya yara me kundutin ma ada isu check down kurshi diwal gultuna ma adin hatta lim kam di farado ne ladda chatta ade makuru Nigeria kuntin tai da zina kan bazi na karam taktin ma kin taudo ne July ya sadu indi findin luko unye ko zina lan bana ma gwamna kare Borno Umar Usman Kadafura ade makuru gwamna na shado ne lake awaka da lokto shima allan bayan zana nado ne kata pasanje gwada diwal do ne je gultuna ma ada tratin lenum are gultuna ma ada waltum kurto ikam gom kwatiyen kawwa ade suralan kin taru ne junye kanzu araka imsub daro gwamna kare Borno show in me bana Umar Zulmi she ningi atanas maro na sha bulado ne baye ado rubsuna rubtun zudo ne bula baye allan she tanaso kula lamado ne diol nje ada katu putula mararu ne kun bani me lezina ishin mabure ada kalannum kudela mai laro sha kazallare ne askira na shadeya cikumoyya so tutuna fututudu diwal gultuna ma adam nzirifa ta wasu ade makuru kaso doni aubi awaru ne breakin dotin ma adam waltu kambatu ladda gultuna ma adam fura tadin nilan gawo ne shi samno cikin mai ita ga sana ya sandiya askin rajami gari gabsina allan hawaruna shadero she bayin na kundozuna aiso aiso le ita ga su gwacin zin awu ne kundozuna ma adam krinyo
0: kurabari.
3: Why we were in Baga town, we forced the interface with the Nigerian military with a view to ensuring the clearance of the
4: Nigerian military. We were in Nigeria, we were in Nigeria, we were in Nigeria, we were bulado baala sta lardo chatero gayno utila dirkatino na mi andia sa ndia chikumo ya dutena na jikuru awaka da kila dinda mi mana nyena hutu lardo deda kirele asa masoro kuru wade ma kama maye andia banaro olo no ma si kuma diyo lo nje lei baen sta lardo lo chatero gana ma adu loktu ma gojimbaro nzasa da baditin kama ma isa awala pala india kila dinda baditin kuru wade ma nga wade la ngomna ti lardo Nigeria da gomna ti lardo chate da adinapsa awala chikumo ya sotutin nasha lo kuma diyo nje yaru hutu kare ado sawur yaso akuruka da ro kasu yaso awagari gabsuna lardo do hutu so sudin na e nasaci kuma yaso so kare akasu yaso da sama kla kambayen no jami soro walduna karo kurwa de makaza da laro askraya kurwa de maci da manzili fo so gari gabsuna da soro sai da askran zo so a plezina kurwa de makasa din za so yi zazan na sande kasa din za so gozana na shan zili fo yallan tai da zana a wodoi muhim jamiro kan doi kurwa de ma gwamnati kre Borno ya gwamnati do lardo Nigeria da so sande kasa din za plezina na sha do naftin ne lefa ya kuru ade ma na sha do awon diribo ade na so
3: ko everything possible to ensure that no one has been restored to this general area. Thank you very much.
2: Mashallah harami kurin tunje so adishima show in me bana Umar Azlam gwamna kare Borno bayana da kin donon gaure ne cikuma sha askrana shadiya jami gari gafsuna ita ga sana futu tartifata shi jordan inje gutuna ma ade katu knasar rogum tinyalan ngawo allan jami do ne kare Borno ye cin zaya kala sana klasan dia ayaye de rochoro le gultina ma ade katro wallo na ma bana jiriye de sudin ngawo wodo ne cin zan gultana ma ade sahir da fanyo
5: kurabari
6: duma kam mai kam rozu audina na garfa jina ba ni kuma runa an cin mi na zuma murid malarin ga general ga kalewa sai sun ba dan ba galan lai kakon kullum ni ka gwamnati kuma lai zina ma da ja ka mawar wajin ya lawajin ba kam mun soja su sala su sada ga usulin shiri amma ga usulun ku zina na yi wajin ha na da ka da kazana amma a wa zina dare wanda ta yare tare za butur ba mutum zai
7: saboda janar zuro angla ma Tera zuma gland ya arga zuma zazun da tera zuma fafaji ara janarin zuwa wara wajin zuwan gland ne ma fada man biya insha Allah ka da man biya ka ji fanni insha Allah wara
8: hayyar zawal ji ya rika ta tayi da zuwan gula bana yilar da rosu din suro buladi la na bare ta fai ba na kaskasal ta da fai ba na bunyi kan ta da fai ba yo ayayi men klan ji ne nim kan ni an dusa na lin faida tayin ko ko haram mu faida tayin duro salman soja ne da ni su kina shi ma da zakfana da ni su kina na soja ma raksu gayin ba ayen kam gai ga bunyi su ta kale wasu lai su ji
7: kuma zuni ko bari turan amma kullum shi ma har ka tura wallo na ma sai da zuma fit bulin ne larje mari ci da so wanda na shashi ma ran gultuna amma da alin zuriyo na dire zuriyo na dire shi tawakkum do katiri shi mari abu dolo zuriyo na dire tawassu niro katiyai jemi dai murada ta man mo zuna din sai ne ga ci da so wanda in bariya am sai bi kala din ci da zai na walje ciao martin dai burun shi ma da narin zuriyo ku zuku to ndina ra wallana Allah ndo na da katu ci da wuce ta bulimiwa ga daga suna narin ci da ita ga sai ma shi ma zumar a wasan dana
2: masha Allah harami karatu da so adishima kaudi done jami done burni yarwa kre Borno ya lagi dilar Nigeria on jirzane ngare ne gwamnati kre Borno ya she jewel gultuna ma ada kwa katafa got kat jewel gultuna ma ada ci da badjin ne su bayana kindo zinailan sonya yi jami soyi tai da zari zana clan 34 shima audoni kurausa tawassana na lankwa bato da ne kusotuwa ndiyo su ado waltiye kauri cin zayya fanim na dunye buru hawali shetima muhammad kubri na shamim barinim sakuna ne shikir ma fasal da ne jewel nje gultuna ma lardu da ne laido ne nje baga adin stacha to gumzina ma adin fasal latiri kwa katin tunalan gile ayi da yaron ya curum lokto da ne kate su na warumi
9: lafuta maro shi bangaye shi kuwa yaron lezu kuma laido nje fori sade kuma sa du id me loko dion da lan zuro ba su ku zaksana katazaru zo a wurin faida din tashi ba namuro miya shi ji sade rubin na da tasha do maran je boroset shi kwa ba ala mo tasha do maran je borle kushilan da wadin ya kozuna ba na shi ma nan dira wa ja maran je duya kai lan fara shi ma nan zurga zurga sadin kan me anaman nan dam duyar yakin samin ne dai na shi ma nan da sauna ngoda so bunyi kantama kasuwa na shi ma dai nan mu dome a wasu ma raka ta da isu waje polo no shi gwamna ya sha kuma zuro ya kalange forisa ne zana duk so sorry bari zana ya katafa da shi goza wallahi ji har kata da kamaro zolo iko bari zana ya ala shi da solo to garadi ta bangalan kazeli nan mu dome a kaudo sa du in me loko din zawon do shi inji ba ga alkawo waktu zuccin no musamman na nasara shiro the fish basket of west africa ma'anan zudu shi ngiru da bunye na da africa fute won adi ya wani daga su kingero sha nasara su gwamna da musamman no a bunyado ya national sudin ala baransu ka zoro kuri da yan guro su dine kuran jini bin shi ma da daraja zai bin ya gafsu na da kozuna su a da su ka ashiro musamman da su an mar da sarai cello da yi a wayo shi ma da kata zuru isu da yi gwamnati ya jama'a da ya san masu rofa da dine su ka katazuri isu wachu kuwolo ku damno rumia Borno State gananziae nashimalan bilian kadda musul nashimalan paratina andiro dai ku lai ari isu katia ala baras kukuna doye gawe kumnati bilian kadaso nisuro saena kuson gawadien kam na alama kam nungam duhi wediye chida soti namtakala ziela dai namu rumia awadu katazuri isu dole dai wajupu wazuna
0: kurabari
2: tawad marofras kam dunya kurabari kirnuni na kara modudo ne ita ga tike indi shi makla ji wallo ne je blabaye larda chatira gumzina madu da wuri do ne kace tidin ma adu gile lokta di sha lokta do ne kace sandina rubana jiriye de sutina kare kap suna ilan kusutwa di an dole mar shi mar fifil zai na kashuru sura kusutwa di lambe ji shi tima muhammad kubri bayan kun da malamar radu ne kun bari mai wuzina ma ade ma ambassador babaga na usman auno bayan ma da shalamar radu ne sirifa wuzina kun tinin Ambassador Usman Auno na Shamu Iskin ngon zirifo ba ma odon jami sa taida zuzuk suna kurun zirifo da shima odon kin awwal miro qur'an ma buroman dalilo suke diwal shima da awado ne break dotin ma adbar wallonon lokta sunnawa diwal gultuna ma ada katide
5: a tawadro shi kwailan na shima da furumtudu awa iso loktunz kuro isu awodon go jata ma falfalla goni min tawadro aw shima da loktin je ka kalle furusan dana yi tunda buronti ne da kirman da ibaditiya da aw shima da ala isidiya kana sarota bana munjin duwa so mun do so awodo jiri shima da wuduna so do mata lera aw shima da sakana na awa ayso dimina kam noti manzu manum aw shima da rayi kum aw shima da kalalan dajin da isa ayi so ni roje da wal duro zu sodiya da abiya biya na so da ya wun da ayi Allah ndo montu zan montu ba na amma da ya awo shi ma da loktun da so shi ba chaman loktu yayi loktu mo jin loktu mo zana shi dro su tum awo shi ma da diyo giro wallo na ma awo gade ba da yawa chaman ayi so awo sha girzu sodin dina girnimiya inji mi girzu sodin sayin dai ada kaldai
10: na shi ma har katiya jitubirin min de tawo da maro a wadu ya so nde kasuma kasun ya sa'adin garo zakata ade na shi ma da kurintin da kasun ga duba design ni lefato ndiya
5: shi gwamna da dai shangana da kurallar da zamlez a gwamna ya sunna har su dia sando don laifal ngulon tayyana lam andiya lar sadiya har shilan amdiya la ya daga bada ya so samman da sonar min kasuwan da sadin kuro shilan num kam larda larda dukkat da jisu kuma lamar da tarewa ya da na mashi ma da samma so baro su da na shi ma da kam malle tromo jin baro wallan dai kasa da shi ma da tawadro awodo his excellency da applauding di waye awodo kurnoye amma da jin mun fuska la nurumiya shi na shimar aikin daren dokar maro kam na di da na ngaida sandin zartarewa da askarada duk so tangando so gurzu da zana ndu isu kamanda legend ba legend ban duso harka hun zai sidin kur kirmaro na shimar kirmaro jinayen no zana amdo na din da so na di mana mana yana da adiran no zana na din gwamnati bawo dai kuma shi bara yanzu gwamna da njindwa mundwa laidim nashimar firmte rolezi sha askara da nafsa manada
2: gila zoro she tima muhammad kubri kwana shamu iskim gile ngobe na kada ande ita gatkima sakuro ne diwal gultuna masa doing dif mel ko deri ni diwal gultuna ma da zaktu cira sidin bar walzina alla nga utu jiriye de sude ladda chatta de ma kren de borno idun kuntenin
9: shi kaunci len je zaksana alla awaka da nga war gultuna e musamman wada be falan janna miroya na chi bagari andira waja ganan zai buni ton dumia suro sayala sudin suro nji bagari awo padara bunyero sudinde bunyero sudia la yero ar ishin na yero alam kwa saman la agam sura najira ya tarchime namun rumia day awo shima ar isu baro wazuna ar zoro nasha kuna liu kumnati harajiga wa isu baro wazuna musamu no amu huye chila baro wazuna kunson taman bane da isu trana ne gawa da shi kunson shiro lost border trade musamman no musamman kasu dai lamfara shi mallan tidin da musamman no kare ana fara su ko Najeriya lam kare company sunan din ngum be musamman no shi for isadi hallo gai ne gai ya lar kataro lai shi mena leji awa da isu ko ubar wuduna da namro miya zoro awa hatta isu ngawar wutuna musamman no damar cira ba su khara biso ya fitu nuna da isu share ngawar wutuna ko son dai kare adoi shi lai dai kallo awo halal musamman no letin lamfara shi ma nan letin ma isa ma babar wulun dai kanya kemi na miya so cira ba da ruma da kam ga zai dufu nashi ma la fotu una ina mutukala zai cira saudi sadine dai isu share ya bar wallo no musamman no so kam dubi una la swala buni kanta ma da yambe kam buni dai shi warta ma da yambe maran zan jiye kuma shidan zurka ganga sadin buni satan dai shi kran da tan da wanzai yambe banna can da sama zai yambe kan dawo dai mara dai daga wanzai yambe bakin mai su aula da yawa dai wallahi da kana zai fitu guna dai kam dusho shi suwawa dai nan tukuran da ya cika ya saudin ne kuma ka tabbara shi musamman no gwamnati kuma zuftuna lenin zolar ka ta gudun ma duk zoro jami borno ya zoro faida faida rinta
2: ambassador Usman Ono kwanashan mu iske gile futu zrifo ba dai wajin turin tennis maro na shaya la borno ar kirmaro amla so ndama bare sadin ba ula wa kadda wajin allan jiwal gultina da zrifo ta wasu jami so shilan kininga broide ba ditin norimin awode satina madu
11: alhamdulillah lam kuwa baga baga yar tawadrandar tarewa inde hangal buna ba na dan somnin ma na sandi dono ay falza da rigab suna zuwa da yamma son ya shi a wadu ade ya kwallo ma a washi ma da dimma dimin na daga gare a layyar ma rama ku suruka mawailan laifan nan mu ga ya kwalli min ne sursuri da ganajin ne a wai ga yanzu kungu lan misal gwane kungu warma kungoyi ya namu murmi a wai mai amma layin zari lai kam gotuna kwajin dunyaye layar kungu ko zana duro asunimin a yi nan karo sha gawo da lirin arena da ya dashi masha a washe ma da a waje

0: sidiya kuru kana sarto wanje
1: gwamna kire borno adi tukuma ya so tina tenas maro sendia askirado ni na shadiya kila fasalado ni ta jual gultina maada akata kina soro gumtinyan ama sanya samno adi tukuma idute aringa usalan awa akada so amuraso itagasaya dore nzu alaman na manada nji jana nkurni midi shatiri adi rowal jina tuma mila tarashi masambino rumi
0: meeting do shi His Excellency Gwamna Soja apparatus gare gabsana security a kalala maradiyan sanna da jiri yanzu tidin baga yin tidin a wala afalin be lamar yilan wala foto a sunna lan shi a odon jiri fa a odon lum a shima da a da rimu wanjin bagulte ga yin domin suro kashin miyar fi miyai shi gwamna da kalan jiri fa man mana anar wallo no ma a shima har suro miyan yar a filarin luko un samma so a wasu mari ita gattin kurun yanzu ba rola ma marajin ba dai kuru sani askarada nim ne mana ne da wudu gwamna da palmar aula a da samun ga mana zai kwalzina rukun amma sandi am federal ma da a ta inta ta ya ade ya da dukkan bulun mana zanan da su ma autin naso nuna ba ai nan karo a wasu ma da sani fangi lokto da yadda yaro lona ma wasu ma da mu tun da so ita ga tun da so in ku won zanan amma shar ma har tumanin ni jarida ma do u ma na tuma do karantu ma waye biya wa duk kalan zurhuel no lona ma kai professor zulum da ala dro na shi ma hallan a wala shiro kremiya tumanin ni rawajo gai ma ya lara maka kallo wa ya suka arma har ka da sadna ka handa harin yaran kutu gulmuna da fiya kallo ko filarin luko un so a wasu ma da ita gatsina ya kallalle lanne
2: kurabari
1: ta wadi maro first kam duniya kurabari kirnu ina kara modu da ne ita gatske inda shi ma kallaji wallo ne je bla baye larda chatira gumzina ma da dawari do ne kace tidin ma ad gile lokta da sha lokta da ne kace san dina roba na jiriye da su dinna kare kap suna ilan kusutwa da an dole mar shi ma da fifil zai na kashuru sura kusutwa da lambe ji shi tima muhammad kubri bayan kun da malamar radu ne kun bari mi awu zina ma ade ma ambassador baba gana usman auno bayan ma na shalamar radu ne sirifa wa zina kun tinin
0: dai kuwa ad askarada team of experts nza nafsa sandima designing setting a wasu ma da commander maro mawanjin a nan gidi ko ja mawo yayi a wasu ma da ngawo report du shi so da nailan ai soja drotin ai amna dia rotin ndirtari wa duk wa yayi wasan dia boat a wasu ma kullo aro kultura wa zai ya sani ya kriwtin a wasu ma da dawari da soriya sani ma so sa na da kwalzen da ya adukwa a odo wato tactics zo ya suka da su tulin da shi ma wasu ma da sambin daji kuru a wala fulga na zawar crowd shi ma lamar shi ma da don bai sun ngiri gana ngiri sau sa da duk kwalle sau na harka ta duniya ne namun rumiya a wasu ma da loktulan tidin yaro wallo no ma sai su garumbulja soja de raksin damal lejin bawo sandi zartarewa de damal lejin bawo kamna din takanyen de ai masu din bawo kuru kariya do tar layin ji har zatin de ningiri duron na rinci da ro monjin bawo daji samman ya yi aushi ma de monjin ba de gultin bawo kuru kasa daga inde duma ya gultin bawo kam hangal line duzo ya aushi ma har kasa duron no zana kurkure ya ringa barizin kuma barizina da shi kala din na kata da cidiyar wanda san mawuzi da aushi ma da shin nozana da jan jan notian kozana
1: gila zauro shatima muhammad kubri kwana shan mu iskim isa kirma dual arkat lenum arebure de barit bunyi kintawa barewa sinyawa awadu ne letiran burede are isu gozu kwaja futiye de na shafon de da ande unzira sidin tutubuli mitira ba su are futuwa su wanda kazi do ne kirman zifo bai ade robana sidin gaujin na rumi
3: su lamara kumbuye ala bara su kutai da zu burjin ne musamman no shi namdo miya su fodi sari ya tattace su a ngalo su masar su tai da za na shi ma Allah bare zan ne sa awade isu kaudo na shi ma zattuna Allah da dero isu a wasu ma har bar wallo no a dai ko isu katiya ya awai duk so chairero wanda ishin ne dai kinga kamsoi biye dana ana

na kulama gumi fala kalmu nan na ne ne fala wani na ne bi fala ata la ne ne fala ya ka kan na ne bi adama alaji mu mun abo mu kamar da aba wani bulan garwa kamar da kulama mu za ki la mu za ki kamar da mu fikira kamar da

0: ngala harami karantu nde so playro alai mangai ari kala do yin shi tulam kanuri ladin nzongoron zaciro harami karantu nde bunya baladiya maudu nde de kala do yin shi paida do kitao kanuri so da lipta lamara ada ya nota kuru mi yandiya nota ngau adelan burzumza nadonza stro jemi seidan nota ya kalalan proskam chimama ada ita gatkien sun ya nan die zolwa ya manan die da nan die roprimi nan die bonui super uskupal diolar pal usku pal dio arak super au super lar super pal o dio indi super lar arak dio daji kasarataro wane proskam chimama ada karinama rawallo noma korom la ya embero wallo noma ala isidia korom dia japtin wallo sire la embe srodoin shi proskam de chimama adien jami do burnya bla daro ben gamin nen cinna da furum kata da jukuti ay boni mia kasar ne gobo tuma lai bozana assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: ndo tikila ya
1: sarije
0: alhamdulillah ndo manajin dan bom
1: mohammed manajin tudu burmi ba fa
0: ngala mohammed nya krinyen
1: ade ku tore andiro uso kun to
2: la de oshe
1: ala kala e zana lan
2: amin
1: ndo kya klein
2: amin
1: Amin. Na shajiri kitawa da irin sai da zanzurai bayana aulade ajili ambi prime and fine la dai kitawa men fine da su marada amena kitawa shi ma da farfe marada dai kitawa shi ma da kani insha Allah wala su da dai ande mukun kayan alakaman da film da Allah rin da kuma da su da zaku mun da
0: wala ingala mamet nuras kin yana ka kallukta Allah ne kasarratar bayanama dimu assalamu alaikum Assalamu alaikum Assalamu alaikum wane tare su do zawal waya mana idiya ro waljin shi da zawan zide fursuna Assalamu alaikum
3: Wa alaikum salam
0: ya danda wati
3: Allah watin da kale yawa
0: Allah asli alhamdulillah
3: so taro so
2: ne ne u she ya ja
3: kuma hola mata mala amure bala brin
0: gona gala ya mata
3: are awar lum no ngala ro dina ro taro no ndu so mu kon zum de ro wal
2: na
3: ara ka kan de so wi yan de so samma kron lum no to lo ndu so mu kon zum de ro wal na ala ande samma ala ande abana
2: amin
3: ala gargam de abara ro ande ro so
2: amin
3: so ay ala kle wa so le en le wan fan do ro le na
2: amin
3: ala so asr nyana nyero ara onde ara de ka kan de samma so ala ande ro wal ndu so go ro so de
0: ngala ya ja nuras ke nyana ngala karantu de burnya baladi andara son de ma bonu wa nan de kauli cin do ya gumgowe kala zola waya manan de super uskupal diolar pal usku pal dio araka super assalamu alaikum
4: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: na
4: bana masa shuari
0: ngala bana masa shuarin
4: la uso kasar do
2: na de ushe
4: a sakati du poji solo na warak warak ko banguya
0: Naam
2: network na.
0: Ngala bana nyakrinyen. Ngala wane
2: ne le kasambe.
0: Zawan zuri ganala persona waltibot. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
5: Alaikum salam baba na wanda wadukin.
0: Ilyas alhamdulillah.
5: A ku zo tara koro la wai koro mai kra kitau.
0: Naam dumana jindo. Bro haulakin dumana jindo. Naam
5: Umar Borosa lakin Umar Alaji Umar Alaji Umar mana noy tare da taro
0: Ngala Umar Alaji Umar maudun de kirnuma kladwe shi kitaw da liptiye din
5: Ah kirnuma
0: Yo ay gwen no dimin
5: Ah u kuma koro ro koro kara tana de
2: Ah
5: wane koro maru maru no lu kira wala numa aw kitaw dili bintu adala ambiya
2: Ah be
5: kitaw ande kure kure
2: Ah
5: iyo sey kuma kuma ne jere abo
0: Tayi
5: ne na latin ka ban darin to ni na ma ko koro.
0: Na'am. Gila. Wani daji jawo mbero wallo na ma. She bayan ziladin go ya kita wanda ya kure mbe. Wani bintu adala so do to din na.
2: Ah, masha Allah.
6: korom zoron gala umar ala jumar kitaw bintu adala ade shi kitaw shi ma da kudro kasu yen pandimi no tumangai da ikuru na gare pandimi to amma aw sha samun zinama gwamnati na sha besta yalan maranta bar yaram so zuzuna be shi da alai sidiya shi pandimi kur kime jira guloma ma ade kamaru murada mai maranta role limiya shi ma da rowata umma ko iman da ji donye ronye da ga ramza amma na min nozu mana zana mana bana sana ganan zai mara fiu firakai lubkatan be shi da alai sidiro wala na man tiro limiya pandimi kamaru shi insha Allah
0: da jaramu ai bayan no dimin
6: da jaramu da ji bayan ya da ji futu buroi gultuna dai amura education ne da amura da fatu nafsa na so anda ya kanu zain ma dai ko a cinta ya kan ya san maso boyena kuro amma ne kuro nasha mai re da san maso boyena da waro bara da fsa a waro duno saka dai duri kirtro tuku duri ne so an dai so san maso garam ne ya je shin ba talam ne ya je sun yan ba adan da ya je sun yan ba lamar adin da ya san maso kan karin da ya san maso ne sun yan maro waltro da ji banan da tauro mayena kuro a wuri tartu kurson wala ma workshop ya dai ro malaman da gaptuna so dai li batala nan yayi dai kalan za shi ya sau din furfurumtu dai je kuron galar tulum da gonyo le tulum la dinga yin rawu no ada dinga yin rawu no ilmun gai ma da su ma to din ba malama guzana chaman dina da reja tulum no so am yak audio nalan to din abarga ya fasi nara ai son duso kama abula dia ya dai je kuru malama adinia dai je kuru are ma awo wuri ala nasu kuma duso sai san maso nan zalan da ji kano yi fasi bada nan karo da ala bana so duk askaran ye gayaru gamgukin amdo lamar Allah le sai kokore bana zan da tradiyo sannan ala mana yamman professor Muhammad Waziri University so bala komir bala ma bi so education sakata inde doctor professor Umar Gonye so dai doctor Alhaji Isa Marcela hejodi kanuye bokoli sai so daji kur are ban gafsana za so ala bara su kur Muhammad Shuwa so dai samma so askan yana doctor Darman Ali sakashi mai so san maso dai sai raskan ya kala bana za sanar.
0: Ingala bai Ibrahim wani sana falliya ni royen lokutun da dai halasa da nau da jarma ayira min.
2: A wurin ya raki na shi ma ai magade gani dai amde kurasu da chai bon ne dai kwa mai wulta ke boyin. Jigi miskiyala makre so kuru kakar lankada rorowata so beyi. Dai arin nan karo da yayi gwamnati da da ngawo da maranta bu da yaran be gunye na larman kurunda karabune da warja na arin ne kuma jigi am kirara kullum da ta ciyar na beyi. Agency ibi ya education bi mare na da karabune kure bulala da na cakkan re na rungulti kwaltin arin nan karo shiri kalaksa sauri
0: ingala harame karantun da sokas fraskam dede tamtam za gonwi yayi daji lokte hanza sudina maudu do kladin zandin yinde kladin faida do mai yakadu ya kuru lamara adaya lamara dede shika karam yarame kun balin ne da to te kalalan ne duro fraskam cima ma ada da wannan ita gatke su sawani cidaiwa banaza ne duro fraskam da ita gatke kana udo ne duro fraskam da ita gatke kana duro daji kusoto andedo en donye isana Abubakar Gwani Baka kuru Ibrahim Alhaji Modu Ibrahim Alhaji Modu Daloria udo ne duro fraskam da ita gatke kana baba mai abba kishana do ne dilin zanjim da haware ko ndiya tarzi Amina Adamu Aro wannan da sai lokacin da fuya fajar rawa.

0: زول
1: زول
2: زينب الحاجي علي
1: Assalamu alaikum harami krintun diso uso tusro uso andia krintro kama mia andia fras kamri tamtama za wale mawoso nendio itakat kema adura kala sudina. Tana sama ududo ni kusro fras kamdoni za wale ala itakat kia ndishi makila kanengaru ni nduri karar sola tatambuna su adam. Tana smaro tarbianza au bin futu halama doni sandio tiri tizanyela. Maudu ada zanje tunan karota nasmaro bayna kada suro bujin de doni zawalli allan tuma sonan miyanin do ita gatkiyen na doni shi tak tim ma fitna doni zurtari muskon barmi na gultin boko haram miya lagdi lar Nigeria allan satina ma ad sa do indin larin satum na doni kuro kude sa do indin findin luko arakne da yana allan alama na kuro miya luko tulurin ne de kamdoni loktu gultina ma allan au bin tara doni loktu gultina ma allan katamburo wallo ne kudu ba kam klan zero wal suna rohtumata suro samiyon luko tulurin ne adin ingila uchono kal au bi ado anga suna uchono yayi hallama gultina ma allan loktu shima arin tara isondi cijin au bin perodin yayi kal kla lamar shima ade lanta naso kam la foldoni lamar ne num zurtariwi ada alama na samiyon luko ya kinne de ro karalan kininga tina ngawo kusko kirmayaro gwamnati ro dowa hazu isi shajimi akininga tempus kanzu farakalan andiyo kininga doni futu duriya sadin ma ada bayanzina na doni shakore kala ayaye de kininga au bin tarbiya doni duriya karalan ade masandi doni kusko bulalan da yana su ada faluwa buro selecting andiyo fernoram au bin sursuri doni bayan gultina ma ale taraka tambusa ya kinoro na ce Allah duni isa kun zambi shi ma da kliwa silelan su ndi aduni tara do razu kinin gan sai au bin hallaman sai mana tidin gile kishana su ade futi ya dero na shashi ma Allah kinoro nafsa ya kinin ga tai a wadu ne lezina ishi ne karaye tuma ngana kurintu ndi sai fanzaya wazin ba ma ada zandidina ma ada krinyo
3: ya kuku kurma karalan kinin ga dimin Allah tuma ngana na din ya so dim duri so pandima kuro aman do so yinya so so sanna so bajin ba tana so sai kuku kurma kamu kishana su har kinoro nafsa ya na lamma litaryon gallaro lejin ni le fala ba laro walja litare lale usuri awla ayin so de na shakara ya dimbiya
4: gira zo ro ma zo ro gira ya fitu kinda na ji fitu an da dana kai da na de da kamar su fallu zai fa noya suro de ne litari wari kara ya duman to ta hande na suro zan amman galdu ba awudu na man zundu gari ala zundu da tilin barba amman gallar galdu ba furna nuwa ta nuwa ta ni wata kin
3: ada amda in kilalle san sate na akai suri chondala san jido ne akida shi marin tizana madin chonda
4: nusku furtu do ne buri asali bilin sare ko da yake wa ta dai yo awa lokirun kam do ne ngai yin wata sandin nan garan garan garan garan wata samu awu tare da duru ya gobe jar ne na furu da lokirun amma kai so jar awu kari baba
3: na tullan na shakar ma kin zambelan jiri kin zambila te ru basari la surin awlar walja awala so sari nan biyan zundu so sari biya la zundu la sari na bula rusha so tule la jiri sari
4: a kilima ti atar ma sari jim do ne kuran da jim do ne ti atar ingin zai waja amduna sai ma joma sun dai dan ne foto yi ne foto kuma ruwa ya ambina shi ma joma sun dai kisu ta boto gobe da ta jin kuran ne jin kuma da sake a wannan kan bai sani ya tar kuru sani a ti ata ga yan kuran ka uti ata san goza lura ne tiza an da ne wal sun dan ya kuru ta ata da wata ko zai
3: kun ga kuma tara isu tambiya ayaye de mana citin zai tara kuma misalo na tambiya su tiri duwala tiri jami sabta wa fala india tiri ya tara wura tubare zikra cikin jiri jiri zundu kan don na shaturi ya tiri
4: da ko ai da na re da re kama ko kan tarma ya na tibi kala bikin tin ne tibin ne aya da duwa tin ne kudo ne ngara na tibin ne anda zirka ta fara da yake ai tibi ba da yake zin wallina buru sai ma kira ka gina tin ta mutun da kana ma ka ga tibi kira da gadi kira gurtin gurtin gurtin gurtin da yana ne sai buru
3: ta dillo su jaro an ka jazai
4: a ba tibi su jaro gana bin ne ka ga da kira da gina tai mana ma go duri sai na ka ba kin dawo nan ka ta gaji sai da na gaji jiro wajin nan sai ka tiye sai ma sai bata na kira yawan amma da kira ban ya shi ne zin dawo nan gaji sai na ja na kira yawan
3: tara sori misalo kuma tara kastiya tindin na sha na kira karun guro tare kira da siri cijin
4: ni nan man ni na kira irma na gere faidan songi na gere faidan nan dia yin dana kira ma tupi an sai ma ya na dun yan ko bango da ba man tara ji na gere kara kulin ba
1: kuma misalo tara gana san ji sai ku so ar bike so me na kirin zo su kin bike ka tela wala sadin bike aka sai na duri sore
4: do gari bana ne do gari ga jikure ba jikur da manje ji do gari bi ji ra san tena amma ge par hodi
1: kero ala tara ra san maro ko wanza bike zai lambon zama ba killa ta laye sense ya
4: sama gudu gana wa ci wannan bare dan nan ular na zan yi yatra mu kuma kan mun fari bi tsaya kan mun sai ba ku sani ki dana dina gere biyo zo ban ran kin jara marin da dana na arma dina ro
1: sai yi da kwa sai akra guna zai mana tubarin marin ya kam jugo
4: a biya ra mana gana mun man biya na ran kira da kirti ko mun suna mun ci ara mun go sa mun go ara ku ba rista sir hanan da kadin ba to amma da mun ra to ya ko Allah mu hayya da gaba na mun da sai kullum dai kama ji sai ka tara gana mun ba ki gara ko anda ya fara gure kirti kiran gure kirti awon ji Allah mai ayya ayana ba wurin Allah mun nuna da sai kirti hadin ya san na fara
1: kira zo ya san da wede nafsin kuma misalo na an fajar tara kra zutin ko su janga dore kra nafsin kajirin nafsin gawo mai rusa tana kra loy sarin nafsin na tuturin jiri tirin kra na duriye gina ta hangal zana ta kra ro kalasa na maran
4: ya ta ji gin ya ta tanga da arama na sa ra ka ga wuta da ga da ki zafa ta da su su su an da sariya ya wurti duwar ta ya furu na kudu na re mata dai duwar nan da ya furu asar ki zai asar ki zai ya furu ta kra bunya ta gina ki ta ne wai su ya fa ta zai furu wurti bune sa ke su ya ya ta tanga kudu da ne na tun da kran da yure wallahi na ta man na na kra ba mar ba na nan kam ta ta da kra na jin goda wallahi marin na re ta da na tun da kra ni sama sama na buri fara ya kra da na
1: kra be ngul zai ne luran kam buar ma san dio gul zai la awaga dai adin ne dai san dio gul zai
4: duran kan buwar ma me sai gare da yarati din kura wuri ne gatuna wuri ne kamar an dai batiro azun ne kula da kana mare shi dai sai ra gurti
1: tarar kuma sa tunu da kwa furti an zai kwalza musamman no na kran kraji la na yan zai da man dai luktu su da shakrarin iskrajin
4: na yan dai din ne a kai buwa da idan san dugo da hoto kraji bur kam din yan zuba wal fubar so su yi a kai yi sana kai da tarar ko yi sana lama da kraji balle mu ma bare ya na mana awa dina gare ko no dinar ma ka tambore su nar ne na gare yi ma so marna
1: an san da ya nafte da na karanar masa mun okra gultin dina din
4: a bi na tuja san ga kara ya san ga ruma ya ma ate
1: ke loktun zaro ne krai gi ma do in da zakir ma a wanza falla in ya sai din lokta shi ma din aula sai ro sakri na so mbi ya la lokta shi ma ro kwale za wanza bike zin
4: a bike ran gi sai ro ngodi a un gai futun zo ngodi a un gai futun zo adin ngon gai da futun zo gai da futun zo tilar a kida mai baki kuma ya riki bin da sakin da ki ya kiyara ga ran zana ba a wani ma da karta ci zai yin da wanda zero bulma mu ji maduri na dero au kuma shi ma rugu ne ka zasa ba kai sai yi au da tukwa sai rugu dana da irin na dero gulu ka zasa ba ya kuma yin da marja au a girma zai kira mu gaima ka yi dai sai yara mana na dero gulu ne dai au na gari fa na dero gulu ne sai dan nan kintu na rukum zana dana
1: ar kra ba ya sai tiro fasana sai ro awa falla in ga da kula kula tilamin sai rugu zai
4: kim kra ba do walja au shi ma futu sai rugu dai kra gulu ma ko na gana za futu ti do sakin dai kra ma yarka kallo gulu ma au shi ma ne gulu do zuciyana au shi ma ti mu ga ni buru man hangal da man nagade son dina da dero nono ma wonge lejin idin nono ma dai gultum lum kasum do ni dai kin jana zanar da dana da dai ala da sa su be ma aure buke ba
1: sanda we ne su da sandiyo kwan zunduro ne kuma bari mi sorote su har sandiyo ikro bari zai
4: a a sabe uzan zunduro ne bari mi rojin ne dai ya ku so shin da su kriu su din da su le da dukkan tumri ro ga ngalar hangal da kanne da wadu kuraja be ma a a ngai sakam da ta ba
1: ya saku kuma ganarin sai ro butu bundu sorozin saula sar pleza ya saku sandiyo akira shi ma sai kin sorin training na aman zausadin ma siyasa na fleza sorin na
4: kiro mpunu min dana ga hirbiri a kada fle na kai fe fleza iya ya awu da ne biya sai yi sadin nan mura kallan arba kam da ne kada kire kara har duri gunan a zana kiriyo da ya dai kiriyo da ya dora aka yi rumbulta yanda no zan
1: duri sunana da
4: are na nan kun da liba andi andi ya do andi andi ya dora aka yi rumbulta yanda sunan rawa lamar da kinjara ya mar mura sai kara na kada awa sai sa solo bura bura da ran solo ne na la fe din ya alamana kam da ne ran ke da ambali da sanada da awa na gari biyo no rai na da dana na dima na gari no rai na gari no rai
1: gili ayye de nan gam do ne duri na shade numgunza
4: numgunza kurmar bana ma au adudu ba yiro yerin da yizo du ngayzo du na da ade ko zana de du na au ngay gudiyar ko zana de awurin na kirmina re ko zana na tunanin yare ko zana de
1: ya ai saka kin zambiri sara na da tayi dazu
4: wanda ya kaza nawa sara na da sirai igran mir kalakana ku ar da mintu bari da adunya adin adunya adin wallahi duri kuma na da wura zana rumiya na da wura gullum ba gwa da na san maza ne na dakan sai ya ne man ni yayi adin da ne ade gana yana ma are gaurun dina ne ngoro yare goza kola yar ma na zai sai kallo ar gudan turu gudan turu gudan sai ma bai ya ke goza kola ilham dro ban nasare har ma wuro su dosa ga yan ma kan zamin mara
3: ya gile kuma misalo na Allah kan muka la kan zambin basari la aubi aula wahala walja ko kuma ka ziyaro walja da ne tolum ike ga la jiri kuma ngai ma family planning sai ne sadin gile na tullan akai sadin na sai family planning so sadin na
4: ari mare kire mare kuma radin bai na dir ne wazan amana ma tigin ne na tun akai da malai wazan amana amma wudi a sadi yo rubalin karande amar ma sadin ba don zaya mage san zaura ga ne maran zan da tara du da min ne ai hasu ko maran zan da
3: yanda kamu da information ya sadin su dun non jiri sha sadina lando in ya kundo da waja ai home zo
4: a da gidin gari ne burkin kuji ne rikin ya jiro wuran kan ji bulai kana ai ko le aura zan da dai karu gar kara aro dai gidin gari na tun da man ara yan bi ma dai ko naman dumalen mun da gullun ya kirin zai ba samu am kanza da idan ana ya rodo ni rai yake kin bai aure ni ro arai ya sanna re mun kan gado na gullun da kuma mutum da bai tole mun yar mu ne nona kamu dai ayan da ya ci ma har ta ji sai dauri ya wuri sai kam namar kin da zuwa ne
3: qur'ati nan ya da kama Allah zai son sadin ma kurusan ma duri dai fondo nan karma akai da sadin ya kin don za kille zai son sadin kuma karin gare ngoshe gozali zan tu sin yar ma balan zan ya sanna sabin zafani na
4: kiji fan dikilan zai yinde kama da nya kin gizon dai kun dora ke jiban duk kiran gayan gizon dai yau awa sai hudu ka tarzana re na la nisa kirga ke zan kama kirga ya gola jara bara ni ne kiri wuriya awro kamar don dai fa nya za kalata musulun da nan zai dai gari ma da zai ni dal jaza ifuka ke nan kama gire ya ifuka ke kan ruwa kalakara har mar kama kai zadin dai
1: masha Allah ngala harami kirin tun je so tumangana sammaci kusotton di martawa Allah bayan falfal lofan tuna audu ne lezina ishin mana sha hallama duni duriye gultina ma adelan na duni kuru lardo ne nijar Allah kama zufan layin beji she and your clat tarbiya don yandure su ada ita ga suna na shanzalan loktisalan durisara hallama baditin aisu aisu lan badizai amadu haruna wakin da lardi niger ade andio shasoro gobe indonesia kala suna ma ada krinyo
0: yalla re akan handa ken karache din nin gawan kandawa daga nan yara sandiro gama ye kam ja che din du uu ya sandiro samne ta kura ba a ngori da same da ya rikwai ne ma handakin karachi din gairar da ya same uskun fatti dia kwa kala jure kiriweran tsari jure foro kiriwer sandiro ke skrini kwa ngori da buruwa ci mandana ma sha sana mja tumuro juza a ba sai kara loran kara hadisa chedin gildi tale lambiya ma ran turo inje lan hom den kasallala awla tumbu tumbu akai da loptu kara baran chedin kranchi da taida ke sami safal reta are ci dia biya kamo are ci sambin na kai nan jaron guri tambin no ma ba a nyaari gili mi sanin ma kamuru kamla sha cirana rawal to ma moji hadis iningai aw loran isin indikra ni ma shi ma sada woni guliya moji kraya sarawro wallin biyar da yana ma ko sarawa shi da kusuroro kwade nan zan kona baya biyayya wai bari kona ji mandiya ci ada kaman kusuyero monjin ba ada kaman kona jawlan goni me gili kala kuma a gili na re da maro kam chatin do kawai bishe su a wala so gina timba ngu a shikenan kamu goto su a wala so da yusu abde chedin ba sai kamu goyen urmiya kristan kam dili da wala fala star shidi goyen goya tahara cirro kam sandiro cirin amma sandiya laide naptu kanori ngai muslim ngai kam sari na naptu kirri lan cara ya tahariya nan jaran kamunya kambonya na bakura ro taharin kam agwa dama nya cedin kam a nde fa kam am sambiza ide anam na shekawe da am goro izana kwa nan janan sai kam la kamun jar izani okwalta sana tahara sandiro nya da cedin ar kamu juri kura misan kam galu rol to nama gwa kona gina amma galu ge tara julin guli kiskala ko torin gude la kam nin do karan tara ma gwa le akan ta har kam an da wanya da
1: masha Allah ngila zaura Ahmadu Haruna tai da ne kasadin ado ardinina are makuru shi kusotto do ne ande martawa bayan kindo zina tumangina awadu ne shi kusotto de kre borno ade bayan zina ade ma shi na shallar dini jorde ade bayan zina ma ade gannala samun aubi awadu ne falla india ade tiloro walzanam ade fle zina na sha hallama do ne nduri sai karasu aubi lamna furtu do ne zartari wai sai ada na shandi ada awadu ne sandiya hallaba suna son biji kuru tattima nzu tare gultuna ma ade san bisorum hangal za kala sai saku butrum latum za aubi jamison del zero walja kishana ne duno gana aubi griga na doni rassa daudu non zai kin zan biso sadir masu ada ndal za gozale zai na doni gozale zana lan sandiyan ya sai rokin doza kin zambia fondonan karum daure ne kishana lazan de nan be dau karaye allan kara arun zai tare waye sandiya duno non gozale zana ma saku ne yanzu tare waye bula doni ba mai ado bro hawalle butrum tum zana lan fatoman zalor za durinzu tada india ade ma fero anzu yakka goza sandiyan zai tare gultuna ma ade kararo kashara suna ade ma she kasassu shon yakun zain su she tun ma alaika kasaccin basin amarin zagultuna ma ada kingaro wano gle sandiye adamu awodo ne ma zain rodo ne sandiyo klakilkin jowa tanzu adiye suku home la klanzun gozana wa karado ne zan biza allan saku do ne isu ngoshi suwadu no walzina lan ayye dero klanza chondo allan bayenda abrija allan do ne home do ne show kamzana ma ada fanyo
5: hai zaura kala ise yerina namgea yerikin dangea yerikin awnangal temaro kwe karado salon fitli dauro nya sata na waja sai kan bunduwa kalamin rumin surwa tollo anja ce ko nan kamza kurarin dumar nan yin da sha tunzu hisba da ifiro akli akal duk nya ja kwa andar kasha ne idda fofal bufal fal ja ne duk kwaro nya yana la ande sadin ba sai la ande dole ngara kana ron zair sadin amma wani nikin mandikin bangi akai lando kin ya da sai ya kuwi madulin mangala zai ba ya karun zu battin gai sai kullum da idi kwanga indi go ta hando ko karara chato chaman sa ta sato limba duli indi kwanga sai fira ya sata fata kayan zailan ganada durin makwal zarukin ba awawa ka sassayin we sai sai ka san gai da sukka kuna orazo wala ganaja ci ira sailan fisa take wa soro
1: saku da ne kirmanya aldin ban mala homla nyo sannan biya au binyo katabla so gozana biya
5: da duna fo me makwal zana ya kake da wuri zabin karau kin taw ya kai yaro waro zana sura su jinyam ngara video ne wa gurzana kam sha da kala ciwa fanjin ba dai sai kun buswa orasa da gaida orasa din ba sai ka jirca gakin ba ne magulnin walta fam sai na siyasa da sare-sare ya jilbam za an jira san nama dai sai ya hamgero wurin ga girnin bawo karo ne wazu suna wa asmani asmani ci zina man nyadi mi anyura kwame ci nyadi mi anyura ci sai masa wayi cha basar tikin man lambo zama ba man ba yim lambo nge wa nge sore ora kurun da mace so sare akai kam jiri kwanza zuri jiri shiro form kam za fantro wazu mana fantibar waje ai she na ro sha sati jiri kasolar lum bodi num do ci rasa life sati mi na lo nya sati an ne kama kara suronin sabte har ci ka jawal tana gade kar ndia kalsai
1: kala harami krintu ndiso mafutu doni dangai ma gapsin rosha choko home kada show flezana saudo ne shekasa su nyakin do adu wasdai bayan ade kindo non ga wado ne gwamnati rosondo da hazu isu gwamnati sha hallamsu dauje me rosukna ade makuru kishana la folle be sakudo ne greens me luko yakin da yanzu tare gultuna ma ade she bula ba mai duman goza shaliada lok to the land show nya duno dunon kundoza hatta kamande show nduri swa china gle shinya batu du fanina home doni show kamzana da nyari kundoni mia kazi afe marumba wa saudo ne muradin zagal lima da suka
6: lengina da kintau inde da rowa rozana da da uro nya dikewa da au nya dikin ba pandir waltikin ko na an ya din mun tin bana arma fata fu na arma nan ne sadai uro kan falil pesin chora wangana ko walta uro fel chora wangana ko dimi ma karshe atira nya kulle masada kin ya kame da uro nya chiro au bi kana ya nan ne sadai Allah uyen yar dunarin ciruko nyanin ba ma zauro kananin wahala yamin kijin zigana da biya nya di marman narin kusan sa kulala arma di kanaru da kashiko lidiyo fanno
1: yo duri diyo atin samma kwafalle
6: ah samma kwafalle
1: harami kurintu nje so tumangana bayan kadda ciki shana adelan fanina tanas maro kala duri done tarbiyan sai muskore ne zur tare waye lan futu ci zanyen hallaman za na shandi ade ya kan za gade dewa a biso lele zana shine kala bayan falfallo fanina hatta sandi done kasara banza fule zana ma home done sandi okun do tinin kuntannin jami kurintu ndiso andiya gayo kwa miya forest crime dit na

0: Ada ayin so de turo dalil ladon yin. Awa ndasa yin madi yaladin bi. Den adi yin gawalan. Dayi gomnati ada am gari ya samwa so angin nati nan ankaro. A piya yin sa din. Den sandiya samwa wan ankaro. Sandiya goza ya sando sa sa kichida vato yiso. Bire la adene adi la adi turo la adi adi sa din. Adi yin gawalan kuru sandiya kutu guluma yere. Yasa ya nya hazen. Kamdo adin tukari yin adin kaanda. Akida kaanda ro koleksoyin. Nya mutulim ben akida kaanda ro nya koleksoyin. Gadin gari yin. Akira kanda ronya koleksoyin da inya azayin. Jen adiye kuru dalildo adiye da suku wa jindi. Wa kam miya satana fani miya twitulu office ku soko nga. Jai dole kamwa nandarin. Nduso kamu unza masara uru ulo na yada emu anjimba. Adi si yada dinda wa konga asandima ngusoro awdiye le jindo yezo yenkel. Tamu gwanum di atidi yenkel. Jen dai kuru salaan sendiyar madasa tiya. Raksa alama sandiya da ngawaro sandiya gozen da raksa jiri inzi ay kolo duno an wirata aw butrum la duno aduno jiriya samiya sun tero saari mba awre shima human shield kulten de ari ero sandiro feda jin jen da ngaw ari la rin dalila kuro die chama ler dono nduri ngu munti kraze mba rowalja dai opportunity do lai lai do pandum ja sambi toro nduri ndara fon be aw futu kuskalan so ndu so ya tayya gozen dai annan karo ari sarin ku ya sarin bari ya sarin kamo ari gozen sa sambi nduri sanana gozen de dai ari kun bari ni sandi ku bun sare ari ginya aye bi anu hudu kriyo do awron da sarin no lono yayi sandi ku bun da politin na kara dai dole yan empire building awro gudde mo dai sai ka kar alkariya ka anza girtai adi la yin rindo bana tin aima tutu kuri la rinda ya rasu ka kamwa daudu non zaya rasna na gudende
1: ngila zauro kwami ya ina shamdu man karaye na doni kazi gultina ma ada kazi doni gana gi sun zidi surabba yin delan fanina futu andi o itagat kuma adi ma gawe kusoton die kundo zina lan sande num ju doni kanza adu nzira awado ne kati kapsina somtina aitu da kazi shuma da kaltin sawun zuri da ramdo ne fitina ade kin shan zu shuma awado ne murada tuna adam
0: futuro la murada tidit kayin guluma shi sandira kriwtu duma futu lallamiya duro duno soja yala kuru awado sadin madan nan da su na da no du so sare awado nan sadin madan kumarci de nininim nota amdo na sharo te kenyin na sandiya sai ay duro gonum ne duro awa ajin ma sadin na suro za de kalan za larin kamdo soja soja security agencies gari da bayan cin ma biyar walta ya awo kaida don kriwe awo kaida na fitna jira kaltriya ma ferrata ma na ngulan fira tana e silan kana sa zona e to gwamnati biya nyam biro lan rai shir ma chitsi amma kuma ya arabia lami lami na kwata sairo butum saudiya kaldaina la no lon ma ai marato ajin ba kuru kula shi do yin kam waya lan fira tin da internet fira tin da wani nyam da biro lon ma namar da kuske jin biya oda cira da cinim katar gonum kala jire yin jore ma kuru awe gaya da amso da riwo ma ah sandi kalan da rolo no ma kam pal to tulu usku samma sasuron cida gwamnati bari mi sosor din amma bulala zamlin mon police ka makam yakuba yo ade mu jimba kana karo da gwamnati ro kolata aware ku sami wuri akam zo ko na soron din kai bima yayin dalya sami wuri alan sanna ma plane ma ba dalin zo sambiya e kosal do bai da tema kosal chaye da ya lai ar zangne am da lai patro sai ingla tutandina ma zangne kole lai na ar zangne woni numa zai buka tien samne ga e soron namne ga e sani ro butum zori an ga butum jori ha kana sa butum da ka lakta ji wandi e samma so ga dukka wodo tutun ten awla zo butuna ko azon samma so ai dole strategy is all the marble then they only can answer 20.
1: Ngila harami kurintun ya so ayya gwani ma kanuri ya dajin sinari ya first kremdi martawa kurabari arina lamburo a chajin sa wuzi lukti handa sinari ya suka. Tumangana teda za first kremdi ni maukwe alina ndia kurno zoi naro. Modu itagat kena adishima kilaka ningalu ni nduri ya futu sandia halam. Tina hata sandia so duma gawan kwa tinro saudo ni nya do ne muradi tuna ma ar to ndi ma hom do ne kan mu kamtin su awa gidi kaf suna la fulfulu su rufrus kidi Allah kran tuna gwamnati ka tabdo ne gozu kaji shi ma dai tare ramza ku da kishana ndi so do ne muskon zartai wa adu futu basari din sori na gidi kaf suna la su engineer ne kon ya hafsuna ku su tamartawa su rufrus kram adi lambayin fulfulu ita ga sanaro usainab alhajali ndi rufrus kram shi ma da ita ga kana ruwan da sai kan kafa ko drop sinyo ma assalam.
2: Para Saramdawa Le'ar Zainab Alhaji Ali Noiroida Gasso.

0: Maroni kala maulushi maren zande nyamare sandima
1: Swing Aisha your right charity foundation development association
2: Assalamu alaikum warahmatullah ah swing bana alkali Ibrahim ah yarwaran karako ngoro mafonelan ah reiram abili taridore na nakashim premier clinic zenden karako narin chidai
3: ah bulama mame shetima bulawa ngora gargare la bisala amore
0: ngela zoro Uso paraskram shima da azar turo shi Aisha na moja
4: kuma kala maudu au team do ne gonye shana ma kuro suro paraskram do ni shi kasar kamai au bin women in action within Alan ngai na kala lamar do ni shi kanzan biro talumi ko ma shuru na tara na family plan sai ma dai da jingo ngai na shi buron shi family plan au kanzan biro talumi ko ar Borona karabka ala baras ke lemah cuma ada kelar rukuda naik hatta banan dasarin desendulo jemur terin. Dudai suro sarung gawe kod nalan si lemah cuma ada aw banan doin si kuna cuma ada isu baru walono. Kurumin abi amado ni si gawe lemah cuma ada tin zazu gudan lezen. Si banan do kuna gudan ama borona dero tin ma ada kampinarin halim kasara aw bing kazi jitu sori nurimin niya kurumin.
1: Kazi aw surin. Daga nasmara awaru kamwanje so broland kasara awaru nguro seda ilan seuro klafrumza awari awareness gulzende sanjuro seda kwa habari alan kasara nzalan isa awari dero dero kamfajin kuru paida awari dano za ku seden bari sedenin isu awari dero gauro girtina kungina tulwe dero zauro karo kamwalado kamo ala dai kuma krau dai krau gisiyar kunar tulum da kun gana dai tulu yayye mai mai mabau tai da za a wuri sai ro na kaso a surin da tun zalan babu ro za a wuri faida zaino zina amma kuma kamularo ne ra du'u kure araku kure family planning dai gullimiya yo takaris maro wani shi du'u wa araka makon zun ba duri da ci sayar family planning ma ci doro tuma ko kun tau siri kun tau da su da du'u araku kure kamaro tai da za krau la dai numbai digi krawu kutuluwe kungana yedu kungana tulawurin du sai no zira kuro krawu dai su ku faida zuno zana su ku taida za fesin kasasa amma kuma kuna tulaye da taida za sai an gaura kalacin
4: yo ayye na sharo ni shi ayye ro da Fatima na so bajin bawo ayye na sharo shi mana don shi Fatima za ku kwanza so alama je lamar shi ma na support yo support de ngai na shi isma wada dioda kasatida ko da kuma mana don shi kuna ya financial level na mar ayi na charo sun di kwaso de wone mare a wala sero shi te mino bejwa lamar shi mar ngawo don shi bana ar kamtina wone sai bana za lamar shi mara futuro
1: ah tawade ngai ruwa kwaso ru nguson yin phasing a wada kasasa ko habari alan sendiro klafrumza no za ka muwanzai dai a washima da dio ba dai tun yau da ku dai ro a washima da dai gai kun gana mutuweye da wani ga wani ka sanya a wuro bana akwazi bana kuma bana klami a wata kun zambiya tur kun zambi bara ndo so ya mazina ndo so kun zambi bara da sirauna amma ta da do kwe ta da u araka ko ji paton tsada a wangu soro karo ka kila kanzaro kilanzanan karo kun gana dufalla india da satulu kama kama wanzaro sada bana sandi samai so shi kun zambi ma madero bana shi da fato da gwon mleti ma madero bana
0: gala zoro aisha nya karanta na suru fas kam shi ma den da ji kowa na amadu kulinga aisha da inda bana alkali nyai futiro lamado ni shi kultana ma da bana doro tana ma da futin ne kurumin kashana gultana ba da zamjin
2: assalamu alaikum shi aure ne kuma tada kasar jin abin tara talum sikin mashiro family plan gultai mare murora da crane burno idan abin nan din da camera da tumoyi amma ala baras ka kun bari lan isa shi ma da asuza faida za asuza talum ikoro zoro duliro dulira dunoyecin tada da kraskata kala hangal zai wurajin cham ya zai sha sasicin kuru ti ya zai lamurajin Allah daga da su wanda ne kalala a wisa da kun bari lan rai binatu wallan da Allah asusa ku ta ida zata mai na jama'ar so ku saburo ladan a wishi ma da kisa dero rai rabgiri ne trin so amma kumare isa au shimare isa kariyar kamzana bana shimare sauri mare ga na fulutuna dai auri isa ce so ne wolono so kinda do yin kwe da yana ma na sha malum biyar ma ci busarralla kurawo shimare kurna zari yoyoro walja kur da gana gana kaziyar isu walzana so allo ya gana la kazito nim uma MNE abin shirin monitoring evaluation guzen na rayrom doni kaman ana kashi mere ngawala kam yer indi yer indin fiakin yer indin fidion men fiscal ade isa au shima da samuel kamwa amma kin tawo biskai ko zan megulcin din kamwa doni isa am doni veterinary rayrom din audo kasassa au da samura fila tulurin jan number do ngawai do wumiya karo atin zoro fulutuna fulutire ba na shado ne kariyari yoyo so yum do tinin mazuri implant sakin so walau bi ruda sakin da isu du indi akaso isu wazana dan karo ada awro suka gana nan masu abin amdo isa na da fulutuna ra sun na mara dai we dai krap karo ne tukalan zaya boy aw shumar tunda isa adina adafsi no wazana suron na shadi ne tada da kasartir awbi tolum ikor zauro faida isu walzina da dai bana sakin nasa shima den kamandi andiya bana na rolur ma dai kamu andi soro dai zuri kamu matanan mortality la fulutin tara la zuri kamkami la fulutin dai duri dai dai dunuwar wara zan isu waljin
0: ngela zoro bana a wadoni bayin ha minar nyai karantu ga dai nya karan zan tuman dia ambiji tajin da babula man nyai na musha da bi gudin kula lamar shima den
3: a washi ma da kamtun zudu gana airo andiro nga wata suruna airo gulime o chaburo au shimarin beyare andiro kinzambila so awla so lamar litare waja andiye amari ye litare no lezen au andiye gaye lenye nga wari gaye ayi lamar tirino ayi tirino foto doi kama kinzambie tirimaru hayaro andiye kalandir zoro burorin kijinu panyen am kinzambiro leze bia tinti imbia lamar kinzambia haribia kazi afi masa ya gare zai mara biya waja isen wani kala su so na wani jin mozo turaya ngaisin kamare fanyen ngai da biya waru ku isu biya kit kamzu isu baro wadana da zoro a shima da kiji su fanyen de tai da zuma community larin a wurin suron guro isu larin a wurin na shaka ma kan zambiya zikin do ku da zoro ba bace karafa sai mare gatin zare su ka kama so da zoro zon du fazen kan zambiya larin hatta kon ga harman kun tenno a shima da zoro zon fazen a tayar ma kamaro karami fero ya samuna kamaro ndarin kinzambire kalarin kiji zafazi a wajin yare ba daje saure su yare kwasan kiji zafazi kamaro kalarin nafsana ka shiro ku kawo mawaye masu tuna
0: kila zoro babulama ta wana a wobo yano hawi ma duk karantu ya yanda lokoran da zai ne kura da ma da karantu ne otman da ambiji ku suron don ilmu sa godan otman da ambiji daje karantu bayan doni malmai ada karantin ne tano so kala maudu do gonye shi na maden andir hazai maru suma karo yan karantin otman dia biji taji kwaye suropas kamden aisha na maultiya gaina shi lamar ba lamar de ba kamtana yi kuro lamar don shi karabka je tuluro mu koi kwada banga wana yo aye na sha do karabka la wani majiri suropato ya lama majiri sanana sai illa tar zai wani lamar shi ma da haftoro bana yi murado ne doye ba
1: wani karabka gana dunon za su rufa to idiyai foundation sakura kura so organization sagana labia fatoi dunon to ndana diye sai idiyai to mungonwa to wani ba warasa sidini ra mungonwa du yar ndiya ya ka kilza litare ado e bata wan sai to liulada kurna dad klinika sina na ngure idiyai rofit kinta india kroba na sarna sai teda zingila a wadi kamwa da tai da zuba naizin kun gana doi du india ya ka doi nan zamba isim doi din ne alan donan karo awa chairman organization so foundation zan guso alan nan karo seden yo alan zanan karo gana la duyar india ya ka cho sulitare au da ungure klinika suna na ma atropitia tai da zingila tai da zuba na su din
4: yo gana shi lamar kutuna ma da ga wannan a waro kulashiyawo somsamira utiya lamarin ga wannan alama ta diro jiri nan gamdo ne sana miyaman sana uso akozi do yi da resitumo alama na kamar sana fitilu re mar lezina au biya firaka yero lezina ya gulle yo ngawo don shi lamara tumo na den nda wani mare neema kamwa kishana afiso ne yidi injiri nasharo kuma karapkando diri sinana gulwa malan wani mare ne nasharo wuri da gero waljaye au shiktu wani mare lamaro ne kala fatu wani mare lamaro shima da ganala awala bana au supporte kudore kalan
1: ato duro ande kamwa gaware sinana kai du kunan de kungana wuri tulum dio baye awareness medium makala from tudu kamwa kala nguro eno nyena laso kamwa adwe baton de la sawa ande laso chicken zambiari gulungana ide ngawala mbara ndu sumazana ndu sotara barra de tumazana na alent maya amadoni tarakwe tulura uwar ndu sonyi rasiti sina kala sawa ande so kamwa nguro laso sero teida nyena kala from guyen sendi leza awoda tin zaro falsa tara fal lero ikimya ndi mere shazar ta ida zubana ro ta idan yana ganala clan za fal ndi aro club from guyen ande sai ali tare aka na karan gudu eno yana sadin ya yaro sendi azuya aka yi fal ndi adir
0: ngela zauro ngela aisha da banar kali
5: kuma mana don shi maternal maternity ma mana tana alan masoma mar na idon shi kuma cida jirgi tare shi malam cida no yalan kurumin shi bana shi mare kamtare su nan gam don jiri misalo yan moto jiri kan zamisa roitiya ayi awala jiri roba isu awala so yero kullun zai mara hawi zu zai mara mi
2: a hutu hutu kuroi gun ngana ide yanzu ma tran mortality shi kuma kuma jiri kala kan zamin kama ba wuce sai a kin tawangawa yalan umiya litare yalan amdone hal done diri awala shiro complications sura kan zambe na diri a wasu katariya share fari na odien specialist ngawala ri india ka amma kin taw me ko zuna la kan me luko dion awre ne goza litari general zu yana da clarity wulle za halla gare ro ga ai na ar primary so primary wul zuna awre is theater wuljin aw gare ro wuljin ne and the general do zuya na tumar shi ma kurawe mai lawe ai sunan zambe shi secondary na karo sai direct sauda sadi so ade ya da kamuro ne kuma kan zabi yallan gano suru wahala ar suru sambuna ne ha shuron isin anguwa war tolum ikwai gananye kutane tadaram ne me kutazu aure ya mumare ganan duno sondu do a kulan ala ga da su da gore gulima wajin bawo yo amma ku rubu yana da ridimiya nan gam do ne kin ga do ne a economy ne riga na kaziya da da hardship nan karo monjin ba le da a ku duk ce ma ko zai gwanin nan kurun yumi gulmi a kaziya amma ya shi milewa da shi ma buro adam mun nan karo da na ba do ne a karab karo da nafti clan zaire jaya fato ya sama so abo yana na sha shi ma halan sau do ne a guri kin zambe kirmu guri kin zambe da fulutue kurso do ne kam kami fulutue la isa andir banar sori ne wolo ma zora shi ma da dai bana zai ne hapsi ne
0: gila zoro ba na alkali a club ya namdo andro hamin aden kwa yanda namdo kulja da babulama gargar
4: so awa da kam today suku awu bin bana shima da in ka wuta dai suku aye kurumin a kishana ta naso chief officer da alo wato ma larda ni dewa da kurzina da wato ma ne kurumin na sharo ne shi kan zambe swaran mashal juri so yaro sori nurmin awu bin sai azamji nurmin
6: a mashal dori zamjin da ganayen gaji no yana da kamaru kan zambe yalle cizale zaya nasha kan zambe yalle nasha bula so sai ro biscuit yeso nasha kuma calcium yeso sai ro biscuit yeso gari gafsa na zo so a chaburo kuma amde nafti kala zai kuma bana sori mare mbe a washi mare isu baro wazana amma kuru a washi mare kuru baro wazana lade a washi mare isu tayida zungu zura zuro laden a wangu zula gulimiao kan zambe yalle zaya awado yi sai zikin zikin zikin buga na so samma so isu bi a washi ma da gurtun zile suka a washi ma da isu bar wadana ran ni kan baladi ai jili kuma iri jili ma wono so ko kawa so gare gab suna zo so a waje ya ba gurza da ladan tai ira zana kazi da kalatan zambe ladan sore so har na karo daji martiyo ande da yi ngore na gora ta yana daji amdo kuma NGO amdo international kuma bana sori mare andi ashimra mailan uza awo shimara zo wuro muradi yanai jamande kazi sorin awo shimala den andi rawo shimara dai majlis dinai so larda kuma gabe ka zo na kura kura awo bana serin maso shimara andi ashimra mai uza il bilgeto dangote so gari gafsa na zo sa samma so andi ashimra mailan uza awo shimara da kalaksa sodo jamande bana shimara ganaya isilin buro sambe laden so
7: yo ngala kwae mabula nam do woltiya aye ngo na sharo shi kan zamir talumi ko ma turo family planning senare aye na sharo a munze na sharo jama'am au binye kurumin na sharo ne shi a jama'an do sai tumona au tumona in fotiyo
6: na sha kuma kan zamir talumi ko irin jama'an da sare ta da zama somona ai somona gulibe na sa da ma sorma choro ya au shimare iya so dero nilefa a tara so dero nilefa dai jama gari gafsana da yaro zoro a washi marin nilifa na karro a washi mar dai kuma rotrin amma gana yayi amsa da kuro a washi mar sarina ma tauro sandana a yaro gulime a nilifa duje zaya nilifa kamun zaya na karro a washi mar dai tire
7: yo na shado tumoye mama nayen mahalan aye na kawdo ni shi jamin da soye mu alan a wala diri mashole so na shado kalandaro ikoye a washi mar da wane mare ne le wanda so kultuna ma da fa tirin male faru ne shi a wasu zambi ne kultuma mahala ayye na sharo sanjiro kalafafatiyarin a wala masho da ruwa sanbe jiwa
6: a kalafatiyar zalan masho ruyen mare ba da gulen bawo amma ya gana so a rugu ne wukuna ya rubu committee chairman doy health environment and sanitation la misala wote kuma committee chairman karab kala misala hutiya ladin a washi mare ba kazi diga na sauro kazi ya washi ma da ba amsoro kala washi ma da faida da kamar gana ya yi rocoro tai daga faida da nguro sona faida washi ma da amsoro ma kamar washi ma da mu kun dizana satana washi ma da gozana leze talum yi kai kuma kan zambe ma da
0: gala zoro babulama ta wangana ni yayi suro bai na don nan durha minar karanta a kura da ma ka sha na don nan da kamar karan zanar suro a wa don bayan tin ma den sare su a son da nutman da beji harami kan toso wanda justin first come down ni fazir kama ta naso a maudun za su na zan dejin clashi lamar doni kan zambiro talmi ko ma family planning ne mar ngawo na shi karabka doni bana kan jima dai so kun jo ma so dai bana da suwa sadin ta naso na chado kurun zuso hatta lulanu kuntin san dai klaro gozana do da ji bana shi ma da kamgada kale 14 amma doni shi lamar shi ma tin zaza goza tin da fasana da foto Europe an ga da kalan bayan an duro hati na kara da ji da kalal shi lamararin ngawo kalal shi lamararin ngawo zana alan foto Europe an ga kuro mun nan dai kalafu naro mashol jiriero masama maro na charo kama ka shana alan nirmi ma mashol jiriero ga sai nurmi
1: a kazi ya zukata kama do sai da zukata na sha kawo tulayi kun gana dai zaman koyi dai soyi alkala bla bla da kaptana no zana dai suka dongana kamwa ka zero ka daga sai musamman maro kamaru ya sanya fulla india fato sai da yan bayar a wafa yar uwa yar india sai da yan ba mari taidaza da ka zero ga zan ba a wure buro za tin zaro laksana yo zawan za joye ba lahau kwari buro ma asadin kasasu fulla india rogwada don ku da yi kun gana tulo da yi kwai so kai kasacin buro man sai awa klaro kwari duwan gozan kwaka da asadilan a washi mara aswara yo ku kun gana ide kamo yayi sanya ba kwai a washi maro su turucin barata wani yambe tana za ka ma masho loga sana washi ma des
7: yo kuma kalashi lamaro bayan na din au mananye nalan ndanye awala shauri a kuru gala au bi bayan nala wone mare darajar mu andro hamin au bi am gade ai alama jidi karab kala lamaro maro wone mare gana bulintu na sharo safar kultuna da kai au na sharo support doni shi kuna ya kultuna da gade gafsan zaya karan da dadar mu abi andro bayan hamin amma da karan zaina
1: bayan da rai riga na bare am yal fato yoro kwaso da sai bana sara wanda kira kun ga shi magana so turu sare ne da kamaro sare kuruz na sha gwamnati yir mu ngona gwamnati lamar shi ma da suru karaf kala ji hay ba yaro gwamnati gana bana litariya suna na da yaro siriya amma tai da zu ipalland ya do bana ji karafkado WHO so sendi kuma da yana UNICEF so ji yayi awa lamar dure so ya kama waye da musamman duk su arma duno cina mado sendi yayi gana lawuza awa la fulla india so tulu walta chai baro mungonwa amma gwamnati ta ita ne sha da kwa tumanyen lamar shumaro
0: ngala zoro bana alkali
5: mana doni shi bana karafa diri surofato sai mana tana

0: ngaina buruna karab karon shilar dia se ma lamar chma da karo wa goda abiye jiri karab karon shi zuru parte gutna malo one ma re shin dia shi tayim se e bananza lamar chma lo kunjuro
1: ha kuma ngo kuma ga ina la kama na kata duriya na kata rumi ne ya se ra uru shiro tumbara on se disadi karab karon ne na zuru parte shar dia e bi shim se ma bana aru suru ayo da ziri isma biri ta tambana ziri gana kana mashol kinai sai azuksinar bana ar suri na wallo na ma yanzu so da yero bana done nasha tada ikin zambida tolumi ko irata suri da diwol laziri sai karab kasur fato a wuzuriya da chaman shi asun mi aro dimi da nasha shi ma da asutu za sauru ru rannin aukwe dinasa maso internetin killata manamiya ne an karab karo da kan bula kol zana dai ngode nasha ngenge ngere ngo ngai to ni ngai sa rutsa haza ya rikoda bana rutsa ne rutsa so sai ritinda shi woldo de mashi woldo ne a kanai manno za isa asuza bana rungwa isa na sana sorodi terlialan tom brown serinda da rutsa masha shi family plan ne da rutsa manazia andiya bana ze so annan kado awo ku ya garni mi akilar garnuma da garnuma ya tada garnuma so annan kada lardir gartuma ne awo klafu na fandoro yo ya ce jin wolo numa shi mara kudin bai lardir
0: yo kuma kala lama doni shi family planning awo kun zambiro talumi koi ma mananya ya malan ne ka wuri jiri da jajir mu handiro ha mi tanaso karab ka gutuna ma da kuru amma ga da kafsuna
1: awo doni ka wuri ro ha kyara kana da burusalemi ande kon gare burulan asunye ne do ku isa kashi fitrun ko wone so isa asunar walzina ku kamu kamire isa nafsin dana na doni tarak talum sakin da zunya director sori na walzina are ba wuri asutu isa yo kuru nilewa yallande rumiya ande kongare awshuma da gen mashi mahero rukuni ne mizu karab karo ne nafti kalan zai ar mar chare yulo jiya ya fatu ya re isa lamur no mu kosaka lirin dere awu mai daro gonele ne duna kozna so anan kado tandiya boyena isa handiya banaza isa yallande ya banaza awshuma da nafsa sadin kurshido ne kuma na mashar kolera ya rada ta awu fucin da alashura jirin zace duri gozna awo cece fefe she gozna kuruntina biyazina ngoro da kutse da ala shura ajirin zace sandi gipsina mari a warra sa sai ne sai an ya bana za ala sai yero da kiske za ala sai yero ajirin zace
0: kila zo rabba bala wanda anya yi ke lama doni kanzabe wa tarbe ko family plan ne har shi lama doni sha katro chokota so diri karab ka doni shi bana kanjimare kondoze awono to dai kuma lama shi ma yi su futuburo na kulina dai su kamzin ga hutuna kutuna yo aye nye kalafunaro awola so shi bana do kuna ma aw aw da sari ma da kam zanar aye kan ngaron shi kalafuna din lamar shi mala aw bi awola tajir wala aw kajine dero
2: alhamdulillah awon ma na san dele fa ru ma ru isa aw shi ma da na san dele fa ru ganala amsa da kazi ru sorin bar waja hoto isa amma isa amsa da kazi na san dele fa ru turin waja da awodin kalarin cinin manatur wajib sana kalarin anna karro fulutura awa doni kuma tidin so bana so tidin so awla so national level ila den awol kada isu fulutura a na karande sire de awde kishin zamanin sire zamanin awre jaman de su de futuna karo sire jaman de nilefa jaman de na karo ande da awshi madam muradi na zoro isa karab kare bara sada
0: yongra zoro yo klashi lamo do gulera ma shi kin zamiro tilammi ko ma shiro family parents ma de ne kawli jiri hamin wone ma da dajir mu
2: waya odo kawura hakin da kan zambiye na sharin maluma ya san maso anira gulzara awo shi mar kan tambira tolmi ko mar awo shi mar diwi ga gulzara nile fa tada diye uta na karo nile fa ya diye na karo awo shi mar da tolmi kuma awo shi mar diwi ga maluma ya solo tai da kala bayan zana mai aka duye so san maso kala da tai da sai kala da bayan sa sarna anna karo jama'a da solo wani awo shi mar awo gare ya da gare ne nelefa duli ndia nelefa kama ya landia nankaro awshima da goyo kwenyo awshima da kandeyo wande nga wara walti ndi wande awala kamla yituru na guzuna so tula yintura na guzuna zoro zuna so awala so aari shin nelefa kalamiru lenu awala mkurenjin ma nyora ayoro waljimbo nadin gayinchidu ma so anna karo awshima da martiyo wande nelefa kamundia kamwandia nelefa duli doso sambuna idia na karo awshima da martiyo ngalaro mkondinyo kurtiyo awon jama'aro ande community so ase bulama so ande mai yakadu yasoro ande badiyaram doy mai yakadu yasoro ada wajah masuk rogu lendre. Kalau punya kalau parang gue, awak suruh am cuma rog bendian am suruh. Kalau dia lah insyaallah.
0: Kalau zomaro kasar ndoro askrenya lah kalau bayaruni. Anjero suruh mau dua aden hataro temangana anda kerentu sama so suruh awak doni bayentin maden serius apa dia nutman dia biji. Tajah ramik kerentu awak doni bayen zana maden. Semua karu yang kerinya ne kuru ada magunya peraten nero teman dia biji. Nandiru askanya na suruh faras kamishma ada dalu atau nandir kelama uru dogul tena maden. Do so letterze anjero bana doni si bayen ada haturo kuru ada magun dia kerentu sama so suruh awak doni bayen maden serius apa dia ne kuru ada magunya peraten nero teman dia biji. Tajah ramik kerentu alan terem doni uru do sana do kasar kamae tanoso kelasi bana doni karap karu ni. Nabtu kelantai soi sarinta naso na chadoni kanzambiru talumi kwa maare bananda shimada rozana ade futi soro zambine benna karangay taji loktar kalkalin sama chidai falmata kale bokor haikya foraska magare gapsina wada goe mkoturo
3: Glazoro she sawan cire alegaji mai dubunya kusotanan ma anjiro maudu donator na sai ada ita ga turo kruntu da ji loktu ado kalkali naptun da suwa ya sai ya lurdu done Cameroon ne dole ne zande done kishana la kasu malatin ne anjiro bayanza hazin
4: peta bo dans la pâtisserie j'ai commencé à planifier mon activité
5: we brona cire don kak sai don dikin gaudon da ji feron broseleke yambukana alan jilin daji fatwa royen kurade maka sunyi dua gunda yochista kurade ma banzu feronya di zoro uru chisena dai kaso dikin alan we swade kasunyi dikin kurade kajirire kidan fatwa dikin kurade ma kamgede kida rogomana ngau adelan daji gunda kindie fanduko dai ngau kinindie fandakana alan dai kaugana laro we tusoko dai safal lehro fatwa namgana ngawlando kidan dadaji goke koko ade kuro jami da fatwa yoro kisjuko dai kuro daji kongana ganana fandakana kurade ma am india kama gongana uro kidazen fallo gunda nyoro kishin le nashare kidai nyiro banajin dai swade gunda nyiro chiskekin kajireja kidani idikin dai strategy nyare dai jili chiskekin karani soro karani kidai yoro chiskekin gunda nyiro chiskekin samaso awni kalkallo nonguna dai sabison au safal indisetia dai gunda yombumen dai gunda yombumya kasonum da banajin anan kare saka kasuda gunda fondoa da samaso kalkallo nonimin kuro dai galaro yikin made kolle gundando so do razana en gawlando kasu duro noskundo ayo duliando resna naro wolono mare no kasu da diwa annan kadro dai sayak dimiado ganazia e kasu duro gai ay gulumia gunda kasu wa de nejimbo amana la tardona numero bejima rennam kam gede ay gonimin amana kam mo konimin awbama rennam nyide gundan makaso no maro ciskan baw dai ngalanse de kinzambinam de samma to mono ala do kasu dimin magana ngolo amana ren number wolja dai kawdo suro yombo menen banjay kasu num de gana gana de ade galaro ni daji ya samma suro ikimma
6: ila menan chup chup wa te focaliser tout ton business c'est ça que je conseille à toutes les mamans
3: kuruntu bayan done kishana ade kuruntuna a wasro din bayan tunama adu suron wait main zran za gonwaro ngalare me kuruntu lardu Cameroon da kolle lardu done nin jere dole ne ana done kishana lafal bana makarabka nafti klan zai she a bayan jin mada kurnyen
7: assalamu alaikum wa rahmatullahi wutuni madam Aishata Mumman vice chairman din bulan game kungiya kamaye nelewa kala kala kula to lartu chadiya di fumanji awode ni lam kute yalin diran kasam yukoi ari kalalal burungu soro kariya chidaya aw kurna kadaro nge chiro lotrande lotrti samason bi adi e kala bana doni am nukon awa wulen projet so program so am kungiya kufwa dai tro fado ya kufwa dia ya naptu kalan jai chedin sai ya samaso kalar guana bananja teida chedini lamariro kurun gale kamje ni tro lo taradun kurun be tro litari ndara yo le miya kurun de kamje ni be be ye la mariro kama so ingu soro kurun glan faida tain kuru faida ta kama ya de kala kala furum doni lar toar gacha ngelar kala furum tudina kala furum ma de ga bula bula ro le le ro tena tena ro ga kala ro kala ayal kala kamwa kwangu anzaro kala furum tudina ila mariro hadi chukuno kwa todu isa kuruna da gwa shailan faida tai kuma kurundu kamjana ai wulimya bana do baro walju bana do baro waljina dai ai kamu so dia kwaljani kutun jaman awdlan dole faida tai ku faida tuma e kinji fanuma dau yallanum indialan kasam gana adi yambum kliwa sirilan tom timbu tom chikai tayado tomin kamdi ado sitodi ishitai nolya nimar kasam enyoro ki kurial shi angal ki ayro waljin muli muli ti ba ayro waljin ad sama kamai asiana ira mariro awaru shilangu soro faida tai taji kuma bar waljin adman isain kamado kwaljani ai wulmiya kwaljain ba hudu kwalliye ba tunda isaya aumbena shilan faida tai kam gundu so shi kam aumbena lan batu faida tin bar waljuai tai dunan be raktunar walja kaka dogo wanja len kemesin yum gon isimia shilan faida tin a kurum shimar yum gon isimia shilan lotaradi ni chadi jadi adi kala chadi ama duri kama buroye ngura are dunon ma kam lado raktu adi tani la marrora ta ishimba a buru isma odi rungo shag tana goni kama ibar waljinar walja faraktu adi kam tani raktu adi tikunu kam la la rati ishimba walji arman kama so de isa indu a e diri ngu tare ku tai ngu isa inadi ba ama ari a isa indu a ngu ba au bodu doni am tudawo gwamnati roike kenan minister di juri naptu ne lewai minister di naptu ke lewai rotsuma sema minister de sante chenal minister diara guke wani am doni nukon na wanja hausa afuno sai hanu da shuri chenar am juri program so project so sai aro yike kufado ni naptu kalanja trofado yen kaldia yae kal sai aro yike board de kora kamwai sayro dien nar marta dilicha ye drochia da andiro kurnaadu dilicha ye chodi ne dro chodun litar ndara ye rochoku tunda kuma napti de ku ye da ye nadu undu soy noina an nash ratu de ratu shana la la so ne ndumba na shana kundo shi magana ba fudun jikin doi so ba ndoya noina hadi klan do kwa nukolan duso awtana bawo hadien lo ratu kurukurun laso lene mwani yue gwene aridu kamguse rati hadi tukukuru awde tu dino walji le iduri chayro walti yalku ya mbuma tamin tamakanda wara kwa gde turon tamar walji tunu mkule mtial gwene adie dondi ngaji ngonma kamushie dondila au kada ngawru tudi hadi nangaro bodin de kora sayro diana jumal sa india jumal sa kurnar licha ye dro chodu chulo tartie do fia licha ye dro chodu chakunar walja kamwa so de kalanja forum tana kangwaye kalanja forum tana au de ni dibie ni chodo au illar walja gana fu kasamu yike kiten dur gana illar walja kasam yikode au jawwa ni nangaro chedi au daktana yeni annan garo kamu asai dai isa tai da cedin ne a wuri nukon min bar walja salaya doro jowro dole ro niro waljin ne kwa dole ro ni ber ramai a wudu til sun ni be turi nai anan bracci goyina bar walja dole ni boko limin adi tukuno kena a lalado kollin bracci le di godin bawo adi nan gar sai yan gode ne na kurna da giri tai chori ne ro todu lotarin de ro fiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
3: kurunto ade shima au kishana ade benzu na rodaji kurunto kauda ne foras kramda gunye kunyendo lenye fulei done kuleche mi ada krunye ishen
8: masare pamzi jallemi alairiya pagaru ajallemi horan etnera tara gwenna jallemi atalai manam awadarra zati baya okigila aba maram za mi sambai de horan etne bari bar wanna mi baya de horan etnera kautu jani jallemi de horan etnera inda galle kabra jallemi atalai manam

0: zero bana de duwa duana soro kasun gara mata sari awanga gana gana zarre seria nduzo kasun zu sari kumarun duso kasun zu sinno wono ma wallahi awanga gana gana kasun zu sinno wono ma seria karaye da sana ma nuskul ma alana kumarun sen jesil pom nemuma kunguna be ba adima nan karro kumarun luye gaya na wolja kintawo de sitia de na ran de du findi windi ya sari shira ishi ya kambune gabe kumar kasunum timino wono ma ai mu zugo mun ba namu kasunum dimi soro jama
1: sanya ba de su ku amla har sama wolte ro
0: akai rikara har kala sanya ba de su ku wallahi uye gamgam nan wona ma kada so sa wontana wallahi kada wontana isab mar mu jin ba ari kumar dalla dalla dalla la yar nyu sunga ta ke
2: musawa bukur iskuna ku alamu na sa ya kere sanya ando sa kali ne sanya na pe so dun na pe so na ndero na pe cece dutoi yu cece dutoi ari ka mu ayi ma ku ngai ge kuma an sa uru sa da ma ya ke kamu ro konje kamu sun tingi ma we kasula ngungu luke ai ku wa sanya ro ro kali ne tela ro ro kali tela ro ngwe tela duma ai ga ke di kimwa du wangana cira kamere suko wa ra kana ku we au bia kasu manda ma gyar gono fi ne kire jere mo adno
1: ndio zar so sari nya so ku nya salam zai ni keke dutai kuma ai kamar nyo sari nya ke so na ai ma o sani
2: andoro wa go zana kun di mu kuma duro andoro sari zara andoro ci ciluwe ije na wata mo mande sai nan ne cira su ciro te den lenye ya landura sani na ko yo kumen rondero kilawa da ai u bia kasu duma ko audina bukata yi kawai rayuwayin kasu pandige pandike na wadina angali ari mumba angali ba go gana indolla wa goza larana tulan urange gari gum
1: lardoni nigeria allan bayan kadda zutariwa do hazana adiye sanna sanya ne sali soluna amma kirmadura afima gwamnati sanjo sanna ba clanza a wagaden ruada su bayan na sanna kurmuradin zasu hazana aure ne gwamnati sanjo sidiya sandina sarana mam na shado ne lardoni nigeria allan bula maskin da na shali ya lai ad kwakwartiriya shi malar done nigeri ngo nzirtari wula faldone dau hazu kirma maro lardu nigeri allan kinin ganza ita ga sin kurushe suru amdin sanya so sari so luna in karasina gilesa yanzu shi malu sha kirma ro kundoji la o gade waltuna ayye de kurmu amala yanzu saku sanya so sidin adin tanaso na sha naptin lefa ya sanja jamiso ya adin wakin da lardu ne nigeri ngo bayin done sho ita ga sina ada krinyo
3: malan kyar kyar ne ah gudumare an furu inda alam sanar chida indio sakrina be na chida perform be kaman juri colombia rashima uru sakriu colombia chida ni dikke rike chrolan kandawa ya ko dikke luko lukes kana nalan kwa kara chida lafan da kana lafan da kana kama kara chida dilan lene am perform la jarane duska mala perform mi kena wala be wala ci gaba kada kam so jembena kam laban na tana kala la lene holle chai lepo mar se rajaranya sai la amfani dikin tol dikin gairo kwa woka na wasu tuluni a shiru dualan kunna chutulin bar kolliki harka ne kaso sayara sayar wa kara ko yule da uga ko sai yim yim inda kwa kam la home jaban na tana ko dusla ko njila ya girca ngulla kam na kilometer ya kadewa la kwa bosa lenin jiri girnya yaren kwa golle ko ne kurim bosa lenin bayan le kaso ne talante di karin da lejen ko shon da ba a dubara sirini surba ma ba cha man kam la cece duro kam la cita walda kando cekro kam la cita colombe kam la cita garage kam la bridira cekro kam la jaram moto machine ne cekro awa kara kam la ya bulon jere fuka fida so ar samma sai cidar cekro na isai amso isawa masai har mai ne suma lene sai ro shato so ammi awla cita sai ro di anglamo kom so samma jara ne jeli poraji so samma sai ro yesai ndo kwa kere a cita irma masala wani kam la kai ma taran we isai sai ro jeli kwa awla mai ya kam la dundiya ya ka jiye mbe na jiri kama masjidi la jara ya niso jiri awla waka ya jiri impakso nya njama ya niso samo chame kuro form na majiri nala ya lile niya desil mao yoseye kame kwenye la yoseye na mwuri sana mamaye mba masala rino fundena ala jimdu guskia india wano mjali mgula mawchana ayugu limia na meri oso ulimeri lang india gnasa kam olda china shiro kwantersa yedi yang kam cece cuturi ne kon terza yede nduso nashiro kasu kunde awanji sero yese ye nda ko uriya inshallah sharte foma ground na kuma nan do jare nyiro yede are chana wadi gwana chine luye na do ko zo kwai gudana na mere ndaran apima uri nde india jalum saliana kare ba india sai akwai allah ya isa sare ni asan sanjo allah ya isa gudin do ko sai da sai rojuri kasu yero ga yana kuma kare akala kadal lidin to tu chidin ba girkin ba yo kare a tida ba india jalum sana nangaro
4: chu be so

0: gala zauro karantu a fala ya de gana ra kunun za kun war wannan da kan sai godi first come doni taman do kare ka sai fatan da ratan da karin na kara na doni sana doni nan do dole mai da furum gata ma nan de bonu andro taman do kare ka sai da sura first come den bayan to kurare ma amma doni karantu ma kurluwa ya wa kurade ma amma doni shi lodo ward sande suro first come shi ma den sarayya kurade ma yakin taro lete nan do dole mai da furum gata Diolo ya mana da shi ma 08149181460 au bi 09015420964 da bonimia tare da solo forest kam doni taman kare ka soye kamar ita ga tinan rubte mi kan to ma forest kam da wannan ita ga kikin kuro ade ma kala kurje na fata ma Alhaji Gajimedu rokon engineer doni mai Aliyu ya imbeji ko ne sa sai kuro ade ma andanan dia faktine diolo ya mana da boro wannan ma andro taman da kare ka soye da bayanuya na doni yuwa mada taman do yuwa mada nangam do yuwa mada andiro boyen turu go kamla assalamu alaikum
1: wa alaikum warahmatullah
0: wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
1: ga jama'a do anda tukliya tulai
0: kliya wasalai de
1: ngala umar hadi ngoro gambore wakil karafta da
0: tukliya kala umar habib ushe kan shero
1: ga jama'a do kin ka fande yare ta kare yare kura mara na yara do balle ya tururi
0: jirima de
1: amma in ka fa turu da shawa mare ruwa mare dukan liyar kure ta kare ko ala ta kare gana da naira dukan liyar arakan ngalon da bullare shi kamaro ta kare dukan liyar indin ngalon shi ne har ta kare dukan liyar ya san na sala din yo kurma man da ne kamaro kin ngalon yar ta kare da naira dukan amma gai so fato ilan gai fato ne kina riyar din tun yo kurman an gita suna nan jare kuma ne ta suna nan ci tare ta kare ne naira dokon gita ga na kura ma har ta kare ne naira yar la rocha saladin yo kurman majili ya kuma ra shin bice ma har ta naira dokon yar un amma su tura fato ne sai niya kalan a uwa yake ma har dokon yar arakin kurushi soro fata idan dai alama sai kindi da ya ba shi cikin da yariya soro ta da jin yau kurman kamar tata share shi gura tare ta kare da naira dutulle ne yar un
0: ngala ma da
1: ngala ma da dutulle ne yar un kurman shi tumatur gura tare ne ya ta kare da duya kan yar un yau kurusa jawar da yar kamar ka jawar harra tare shi ta kare da naira dunya wuri amma shi ka jawar siri kitara jinja sunare shi kafula sun da shi jiri a tiran a hukumar mare senti hukumar makura da kirmin tsaka zaya naira dofilar amma kurushi shakare yanzu naira domin arakin shi kiriye mare amma kurushi a wanda girmban are shi kuma har sai shakare yanzu naira dofin din tilon amma kurma shi gongon milike inda ya gana mare ne rondalin ma naira duya ce amma roba sabor ce da yake roba sabor ce to bakare shi ne ra churo wa ne ra yar huro ne ra sha ngalzai yau kurban kuro kuma ra kan dawo da yar kalwade ne ra yar sulure ce on manja shi yar sulure ce on amma shi kuma ra jar ka kuro ta da fabi ta har shi alama ta ne ra to chu loko je ne ra sha saladin kuron zan kalwa ta ta loko je on tishin amma kurman shi jirka mai maya shi san cin lita har shi naira dofi da wata sada din shi ya suran zan kalwa naira kalwa tin din loko on shi ya su din gala ta man kara ka kala an da ka ta kala su din
0: gala amira bi gala umar bi ne ras kun yana lakto ma gonin faras kam da botro kurwan dro ta man do awala faras kai ya bo intro mo lakto de gana da nai ko kam la fal assalamu alaikum assalamu alaikum
2: wa alaikum
0: wa alaikum salam dufan de
2: mata aune
0: gala masa aune masa abi gulimi taman kada ka soye ngolo kude gna dana ai
2: kude ba tata
0: naam
2: aram kede de nara ye dio ye ruro te
0: ye dio so ye ruzo
2: ye dio ni gada ye ruro te le ta to i du wode gada du hol mi ara te le
0: gai antina
2: kude Martin.
0: Naam.
2: Tendao do wolo na nera tuji na ji.
0: Mm.
2: Tika wa nera do yeru na de ara kina de.
0: Ngai. Nya fanye masa. Aya masa. ba diolum de kamzo waltana kuru lok de andiro muskafin da ji kana de ala jimno alan paras kam de daram do kashe diolwa mana da kuru alan karpu danya karantu arashi ma paras kam doni taman kare kaso de daram do kawdo paras kam magalin da rasone da karantu marawon.

0: rabi kretin da kuma radio waya mana da furum gata boti broken awol mi hello assalamu alaikum
1: wa alaikum salam azun kan
0: da pato klewa
1: kliya sale
0: nam dumana jin kurun dara nan da boni min
1: ababula jakana
0: wishe kin share for script tamtama for script do lale wishe hello hi rokrawo mamlan beje ya kasan da ko mum san dilo lale wishe hello hi daga gumin
1: for script hello hi
0: adi laud
1: jamin da bala jakana kura ba gana ba sa duk sura hello hi gina clear sai da tozana sai rubuna
0: gila masha Allah tuma idin nan ya sumo karo ila kirin zana
1: yon da kontong gul mangro bulun kutai share hello hi gina
0: tuma idin na she kamaro nya kirin jin na kara
1: boyin bukar bulan jin tule share hello hi gina
0: tuma idin na she nya kamaro kirin
1: da jamin da hatan darasa ne kura ba gana ba mai gane ba duk sura hello hirin da tonuna
0: masha Allah te da yin ras kirena loktum gonu mandia loktu wala botro Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam. Wa san da rusa.
0: Da bato klewa.
2: Klewa sile ya gana musari.
0: Ya gana musari wishe ki shoro faras karam de tamtama faras karam do hello hi ro ki shoro.
2: Faras karam hello hi.
0: Lauta faras karam.
2: Da fa san da rusa ne sam ma ni kila amara ne la ta na hello hi
0: mun na. Mu ya da je titin zaro hasan kan ne niro hello hi sirina.
2: Kran ya ne sam ma so san gi hello hi mun na.
0: Tuma irin na kamaro nya kirin zain.
2: Kan
0: su ta kin wa share hello hi nuna ngila ma sha Allah da shiro dibino anno zuna amin dai da ya yi ras gare da lokto gurma da lokto ala botro we hazar kale shiro hello hi gina kam su zubo ni ba lo ya gana